waye fañ da ak ñu da agalé ci yalla jitu sëriñ bi waye fañ da agal jaaralé seenu nit fu metti lay doon donc yu ngay bolé xif ak mar ak beru wet lu yag yag di xalaat yalla di sikkar fa tollu wacci adina wacci ñoñ adina ñep def ko ab diir bu yag yag yag yag la la ci dikal do la ci adika waye xassidé yi aaji wul loola señ bang koy wax sama mbind day agalé ci yalla ci luddul xalwa ci luddul ngay wet xana man nga ne ci bi nit ñi yor ko di taxo mom di ko jang bo nopi di dox say soxla ak yépp té téewul mom limi def mi ngi koy def fali wu ci dara fan yele dafa am kuma wax ne ma xassidé yi dal dama gis ne nit ñi selle gi ñu wara andal di ko jang

dafa melne ki sellut la gëna soxla ginaaw day defar nit ak terbi ki sellut terbiye wu amagut ak defaru koku la sax xasi da gëna soxla ndax señ bi dafa waxon ni mom bimu joggé bimu ñëwé adina li fi indi won yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko fi indi te moy terbiye nit ñi ak defar len tek len ci aw yoon bimu ci nekké ab dir nak tubaab yi am ci mom yoon jëlé ko ci ak jabotam takalé ko ñom indir ko ay jafé jafé yu bari néna suñu borom néko ginaaw lolo doonon sa liggéey ta non yoy sama non di say non dox nañ sa digal lolo ba mëna toko légui lima la ci defal kon moy khassida yoy nga doon way jëmele ko ci man ak ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam defna ko képp ku koy jangati mu defal la takol waye yimu sax ci jangi denc am denc am ko denc nañ ko fu sel warmal ko di ci set soti lacc ko ñu ak diko bëgge lolu batay ko wolef mo jangé yam dego señ bi di wax ci jalibatul maraqim wa habli man hafisahu aw hasala bi ayi wajhin bin nabi amala mayal kep ko xamne mokal na khaside ba am ko ci daraaje yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bepp mebe bu ñu lepp lu ñu mebe rek may ko wa amin wa nak sattu ci sax nak nga amin ko amin wu jaado ye nga xane bo defal ne mbokki ndawen ñu la bu sey bi xaw ko randal fenn sax du te lang ci wara am dang ko am ndax bi ay wacin la wax moy ci bepp anam lolu bokk na ci njariñ yi lambo xasside ginaaw lolu la lambo nak di aw yoon señ bi neena ñoo kawé señu terbiye ñoo kawé señu tarxiya te kenn ku ne xam na ne suñu señ yi nga xam na ci lañu aaju ci ñoom buñ leen gissoon rek warma ji ñi andal dañu daldi summi suñu dal summi suñu baxna fasiyene leena warmal gi timmi señtu wax ta xasside yi di kenn ci ñoom gëna kawé ñepp sax ndax amna bis makoy laaj ci musa musin salim ko yalla may gudd fan ak wer ne ko khasside yi dal man dama bëggoon nga wax man no leen gisee mune ma khasside yi mom ñoy seigne touba dal ni ma ñoy seigne touba ñoy doomi seigne touba yi wër dal ni ma doomi seigne touba yi nga xamoon sax ñu bax ñi nga xamoon kenn ku ne seigne bi day sa bay waye am nga deneen nday jidul seigne bi xasse day nak seigne be sen baye mo sen day dané man ndax liko sabab moy bopam lay génné li ci mom lay génné diko bind ndax li la ni la mel ni lama yalla defal ni dama nangal lolu ci misale borom xol ci aduna ak fim tollu fi ni tuba bi lepp loy meuna jëflenté yow te bindo ko day melni lolu saxu kon bind gi mo taxaw sa taxaway sa dem yow mi taxaw bind nga mo tax lo saxalati mu sax lo dakati mu dak seigne djuma nak mbiram mepp non la ko defé ci khasside wa moy seigne mustapha sax dolina ma ci ne ño yor secret bi nga xamne mo yor yoon wi dañ fi ne xam nga gisso touba nim yaato seigne ci ni yaato waye bo fa demone gisso ci kenn muy xey ci lo xamne bu ko bayi won yoonu taxaw ndax ab ak mbotay lu ndaw da nga gis ñu am bureau am ay machine ñu cey katch ku ñew ñu ne la bureau baangi ni li doxal jëmmé société bi wala nangam mi ngi ni waye yoonu murita nim reuy ta lolu amu ci amut fenn fu ñu dajé di nos nan ni la wara doxé lolu liko waral moy seigne touba da def secret bobu ci xassité ag na ci nema su kenn jugé won dakar wala fanen di ñew ci touba ngir yak gu muy yak khasside yakoy carte yono jeflante mom lutax mo xamne lim doon bëgg mu ta am melna ne señ bi dal lepp da ko programmer ci bir khasside ni mi waxe maye ko yalla may yep ci bir non la jëlé secret bi yoni def ko ci doxal ko ci bir motax man lima japp moy sa yuñ ko noppé jang moy adina tukki na mom wala bokkon li yenente bi waxon nan da ngeen dem ba mujju jamono sallallahu alayhi wasallam ñu doon wax ni da ngay dem bu mujj jamono julit deug dota am li am moy kuy tuddo julit nga xamne day melni jëm ju amul ru murid bu dem ba baye jang khasside xamal ni lool da ngay tuddo waye doonatoko waaw ndax murid lu neew war nga mëna am khasside yo xamne ngoy saxal bisu sen nga diko jang
te gëm na it Seigne Touba ngay jàkkaarlu. Maanaam boo ubbee xeside gi rek moo tax ñaare du ma bëgg booy jàng xeside ni, boo yëkkati xeside ni, rawatina sax boo yëkkati xeside ni di sol ay mbaxana wala ngay wane jenn daraja. Ndax kenn ci njabootu Seigne Touba gii ñu yaakaar rek soo soloon sa mbaxana wala dara ba mu teew da ngay daal di summi sa mbaxana. Te Seigne Touba nee na fuñ koy jàngee rek maa nga waaw. Kon boo tàmbalee wóor na no wóor ne mi ngi teew, bu teewee nag teggin ya ca war daa mat di sàmmanteel bu baax baax. Ban nañu ko dul bàyyi xel, waaye loolu lu mat a bàyyi xel la. Waxuma ko waxi digal leen ko nag waaye labiré la rek la. Malaanum ker penc a ngi nag ko far, bu bëggee na far daal di sàngoo tijal. Ndax loolu li tax ma waxee ko noonu it mooy sëriñ bi bi mu nekkee Njaarim am na bis mu wolu mag ñi woo suñ ma Samba bu ñëw mu ne ko jàngkat yi kat borom jàng yi kat nee na da ko bëgg di dégg fajar fekk bu guddi rek lañ naa jàng. Te sedd bi metti na fabal yi nga wëtal ci jàngkat yi ay mbubbi sedd daal di jël lu mel ni ak ngisan yi yiñ ko ko. Suñ ma Samba ne ko dama bëggoon lii des fi te bu ma demee ci kër ga fàggu ko jënd mu ne ko xam naa ko xam naa ne mën nga ko waaye dama bëgg ba léegi buñ may buñ leen di fay fay ma waaw. Nee na mu jël ko ba mu demee fekk ñu dajje gaal ci

ak yu bare bare yu sew sew an yo xamne wax nañ ne amna ci mag ni ko xamne dana jang xassida gi ma don jang legi mu ma fatil bisi da ko da jang lu bare yalla ba ag ci fum koy jange rek yonenti be gis yonenti sallallahu alaihi wasallam mu tew ni mu jige waye ne ben bis mu tedd mu wax jang mu yag mu tedd bisat ko bo de ay fan mu dem ci señ bi jamal ko señ mi ne ba mu tal ne ko xana da nga mankil tekki ni mu ne ko ah tedd de la defon okay mu tal ne lolo tax ku tal ne ko ken lu ñakki teggin ci yotam ne ko sa yo indi ak ñakki teggen rek ki ray li doxon seen digënté bañ muril lako ba tax nga leen gis sa yo teggen yi matatul rek dañuy wacc wat ki ray bu ko defé ma ngay téw way yakatul gisati ko tax bare bi ñi woté bi ci ñi woté di ci dajalo di jang xassida da seigne touba rek tax ku yalla dimbali nga téw ca mat di téwal sa xol la tay baye xel ndax man ngay farafaraxé sax jog ci mbugu seigne touba ma nga jaar ci kaw dama ko yé ndax da fay téw li ma taxam la bokku na ci ngeene li nga xamne nek na ci ak mboot yi nga xamne da na ko léral mom seigne bi bis neena ñi ngi jang muqaddamatul amda ba essi ci yabussum tidahi jumlatan hazaha an-nabi min an-naf'i wa huwa al-bahr sul jalbi wa an-naf'i neena señ mi ne taxaw len ñari ñi yoonte bi day bu de fukk ben bi lañ jox yahudi ak nasrani ñu bew ba diko passal passale waye juroom ñent yépp de ma nga ca wagam ya mbag xam ngeen lu ko fa mëna jëlé ñu am bakki bëgg nañ ko xam dé mu né fu ñuy jàngé sama xassidé xam ngeen nu mi mëla ñu ko bëgg nañ ko xam dé mu né day melni dem gu ñor ba buñ ko gëssamé mu wad buñ ko gëssamul mu wad ponkal ma gëna am la fi japp ca datt bay gëssam né fekk na fa señ waxtaat ben jàng mu yoku né ko mbacké ndawru turut kon waye lolu señ bi ak alerte bi mu doon doxé am jëgël ci batu France xel bi mu doon dox ndax tawaytu tariikhal khawmi sa yu tag yonent bi xel bu gaaw lay def jëm ci borom yalla yëmut fenn rek waye kon jéxal nako ah xel wo mu doon dox di jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxon na fum ag tay bu ëllëgé da koy wessu win wo xamni jadul xam nga be ma nga ne won ma nga ci mbagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam jariñu yonent bi

dang ci wax wajhal kitab wajhal kitabati manafih annabi kama bihi li tasunu tunbi bu ken deg wajhal gi ba tax nga jappale day ñaan dedet serigne bi neena mom liko wutele ñu ñeek ñe moy ñom dañ da soxla dara ñaan ko yalla mu may len mom nak day yalla da koy may ba nopi nako ñaanal ndax ni ngay ñaané dama neex wa ñaané wi mo neex yalla lool nak ki nako tagatu na ci abdir ni mi ñaané sunu borom ni mi dalé ak ni mi mëne dugg borom

musuko taxa jëf musuko taxa wax musuko taxa xey musuko taxa gont dara lu massa def lu adna tax am lu massa def yalla ak yonenti yalla di saf sang yonen ba di saf xarit fo toll ya nga liggeyal ki di jamm kale kon ne xamna xesidi jëmmi yalla ko taxaju mbir mu ne nak so bëgge gis ndariñam jariñoko ci la ko taxaju bo jëlon ap puso bëc ci dag du soti puso ñaw lañ koy def ñu koy doye da nga ci ñaw bo bëgge gis xam jariñam takay dag dara wala dag bo ci bëgge ñaw du soti semiñ ci gor dara lañ koy jëñu boko bëgge jariño ci ñuy jariño ap puso du soti xesidi yalla ko taxaju ku koy jang na ko jang ngir jëmm yalla waye bu ko jang ngir di wor ci xesidi geussu nan xesidi sangam koy jang da nga am xaliss ku koy def ya nga togn seigne touba ndax xaliss taxuton bindu ko adina taxuton bindu ko waye so ci saxé nak yalla mo baxo bokoy wut lo wessu ngir mom rek ba agen mayl bo fi misal bo fi jogal ñu ne

motax kuy jang khassida te duko selal duko def ngi jëm yalla lo ci munta am tay ak ëlëk ëma waye nak so ci deewul lanen do ci am yalla te do ci am lola te man nga dem ba sik khassida gi te ak alko xajna ci ndax lu seigne touba def kuko sikal loy lu mata xam la ñu koy def ngi jëm yalla ndax bo gisee jalibatul maraxib seigne bang ci wax nan yow sunu borom na nga yar na nga terbiye ci khassida kep ku yër khassida gi waye ngir dem yalla waaw amul waxuñu nga jek jek yegna maraxib xewna ñepp ngi koy jang na ko jang wala nga deg na maraxib kat deg na señ mi neena ko am lo bëgg dang ko am ko am na señ maram na la ñe yoy bu taxé nga diko def dede ndax ni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xon ku gaday ngir yalla ak yoonte bi da nga am lool waye ku gaday ngir jigen go don top ci wala adina soy wut wala commerce bu fi dox wala dara la tax ngay gaday do ngay am ndax seigne touba mom ku am fulle ci bopam li ne ci mom da ko fonku neyu ci nak waye du ko jox mukk ko sakku kenn ku ne la nga sakku ci mom ngay am melne geej rek lo ci duggal mu toy bo ci duggalé ben tank japp ne sa leppay toy yaangi nak sa bop bo ci duggalé sa lepp mu toy seigne lahad waxon nako boko joxe sa lepp mu yoral la sa lepp defaral lako tegal bo ci duggalé sa lenn te japp ne sa lepp la yor da ngay nax sa bop kon loy batay lu mata xam ci xassida ñu ko def ngir dimmi yalla tak tak yiñ ci def ak yoy yep man na ñak dal pour man demal ba ci biir sagam nga wëddu ko defal li julli ñaar rakka da nga na yoy yep yaakar na ne man na ndax su fekkon tane dal lu ñuy jariñ nga ci señ bi da na ko ci defal ndax señ mom lepp luy jariñ ab talibé tay ak ëlëk bayiwu ci dara lepp def nako wax nako leral nako doon leer seen di wax na bind na def na ko gis te digle na li moko war kat wacc na musula may musula fa bokk na ci te fi jamono tollit

waaw ndax koo ci koo ci àndal koo ci gis su aw dox yinam mënguwut ak ni la yàlla bindi man ngaa dem ci kaneen mu ñu ngeen méngo ngeen ànd moo tax sëñ bi fixé wut yëf yi fenn kenn ku nekk fa sa bunt ne fa ngay jaare ngir àgg ci moom waaye baax na lool nag ku ne fa ngay siyaare fa nga bokk nga gëstoo xam borom kër ga xam lam bëggoon ak lam bañoon ak nam daa doxe soo mënta jëf lépp it nga jël ca lenn rek def ko ndax sëñ bi daa ne wax ne taqoo benn bunt di ko ubbule di ko fëgg bu yàggee ñu ubbil la bunt man xalaa al baaba wala jeex wala ji taqoo benn bunt di ko fëgg bu yàggee ñu ubbil la bunt yëpp ci misaal am na fan yële ku ma ko wax nee naa ko man de ma xamee ne sëñ sama ibu mi nga xam ne mooy suñ bunt ci sëñ Touba moom yàlla da ko mayoon matale yëpp fonk diine ci wàll yëpp ma ne bale ko fonk sëñ Touba

laaj na lool nga fonk diine sa kem kat laaj na lool nga fonk julli juroom ndax lool rek mënona dindi aw genné aw tangora moy julli jot ngay def lanen luddul julli amna ci ko dako rom mu ne ko julli nga mu ne ko julleku mu ne ko demal julli ci rombat ko ne ko julli nga mu ne ko julleku mu ne ko top na sa tank ba ci kambu sawara te gisuma fu depp bo julli wu da nga tabbi sawara te kenn duko mëna fajj bokku na ci lim gënon na bañit bobu sax sakal ay bob kep ko aju ci mom war nga ko maytu bokku na ci lim gënon na bañ moy sagane diine ci wal yépp da na wax naan diine moy li nga xamne ku ñi ci raw raw nañ ko ba faaw ku ci rawé tawé na ba faaw kenn duko mëna dane diine nak lu bari la ndigal yi bari na tere yi bari na waye ndigal yi la ci gëna far te gën ci war moy julli juroom war na képp kuy tuddo ab julli mu farlu ci ta bañ ko jënde dara ma su ko deful mi ci fenn wex tal te desu ko limale ci julli ci tégal dane tere yi bari na

benn mu di fa wuti tib bum sàqami wala góox bu mu naan wala mu di fa jéggi waxtaan. ñaaw na lool te ruslu na te ruslu na kam yi tuddoo moom moom ba nga ko yëgee ak bu nga ko yëgu te deesu ko limaale ci talibe yi tey kala te mi ngi ci fenn weex tal waaw mi ngi ci fenn weex tal te deesu ko limaale ci talibe yi tey kala. bokk na ci lim gënoon a bañ toog loxoy ne toog nii rek defoo dara defoo dara maanaam waxoo jëfoo xam nga loolu sax tane na ndax kenn du la bindal Bakar waaye kenn du la bindal tuyaab waaye rawatina nag ngay wax wax ju jëmul fenn yoo xam ne doo ci am tuyaab bu la Bakar mën na la caafee wala ngay jëf lu am lu njëriñ ku déggoon addis boobu yonente bi salaa alei wa sallam daa ne ma fàtti nu ko waxee daa ne bokk na ci li war ab julit ab julit dëgg mooy bàyyi lépp lu ko amul njëriñ.

te yàlla de bu fekkoon te ne day jël droit de terre ci nit ñi, maanaam day jël ay intérêt ci nit ñi, nit ki du dese dara waaw, kooku nag ku mat di sant la. Te sant day mooy li gën a jafe nii, te loolu seytaane koy def waaw. Ndax fi ne nii danga ko gis sax, waaye loolu nag yi ci ëpp sax ñaari danga ko gis sax ci ñëpp. gis ñoo xam ne boo leen ne ci baykat yi, benn jaaral ci baykat yi, boo nee nu nawet bi def, ñu ngi sant yàlla doo ko dégg mu ko. Ah dee nawet baaxatul, for nañu slëf wala for nañ tuuti. Bala ñoo gërëm nawet bi mooy déwén, bu déwén jotee nag ñu mel ne kuy baab yàlla naan ah bu meloon ne daaw di moom baaxoon na, ah bu meloon ne daaw di moom nanga waaw waaw. Boo leelee dana dalit suñ mbokk yii di tukki ñu baal ma, da nga ci jot kenn téléphone rek mu tàmbali na yi sëñ bi ñaanal baax réew mi de moom fi ne tàmbalee ay jàmbat bu ko defee. fekk la ma la jiital mooy xam ne am na ñu ne ci réew mi ñoo xam ne ñu ngi ne woon siiw am dépassu xëy te amuñu mënuñu ko am. ñu ngi ne woon siiw génn fekk la ci réew moom mënuñu ko am. yooyu yëpp boo ko xalaatee lu la yàlla defal rek mu daal lay doy. ndax addina moom lu doy du fi am mukk ak doylu doo nga fi mën a am ak doylu waaw. loolu it lu mat a xam la. bokk na ci it li nga xam ne lu mat a bàyyi xel la, rawatina ci ñiy dëkk ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen réew ñëw fii, war a jëmmal seen tubaab fii, war fee yaatal mbiram. loolu sax bala ñoo indi soññee gi li ñuy njëkk a jiital mooy ak cant. ndax man maa ngi doog a ñëw ci réew mi, waaye li ma fi gis sedd na sama xol, dal na sama xelit. ndax dëkk boo dem fekk fëkk Sëñ Touba ñu fay jàng ay xasida, di fa jàng alquran, di fa naafi la ci weeru koor yi alquran, loo xam ne Sénégal sax boo fa demoon lu tumalanke la fay doon. loolu ndamul Sëñ Touba la. waaye ñi ko lijjanti ba mu ne ci seen loxo it nañ xam ne yëfi Sëñ Touba la ñor, du seen yëfi bopp. yor sa yëfi Sëñ Touba mu nag bëgg saa doxee nu la neex ba mujj mbir yi tas di yàqu. ku ko def tooñ nga Sëñ Touba. boo ku tooñ Sëñ Touba nag yaa ngi moom a koy lijjanti. moo tax loolu lu mat a bàyyi xel la. moo tax lu mbir mi sori ak lu la nit ñi kawe ak lu la nit ñi jëwriñ. li nga war a xam mooy jëwriñ moom da ngay man ci tool bi di sa njëkk a xëy tey mujj a wàcc. mooy tax nga doon jëwriñ. waaye su la ko ñëpp doon wax te melowoo it ab jay la rek. te yàgg famille mujj du baax. ndax lijjanti dara ba jot ci yomb na lool. waaye fexe ba dootoo ko ñàkk toppatoo ko muy wéy di gën a amal njëriñ jullit ñi, gën a amal njëriñ teel bi, te dara du ci yàqu moo gën a jafe. dafi ne ni foofu lañ toll. moo tax li gën a mat a def te mat a gën a gaaw a def mooy benn. kenn ku ne lam bëgg ci Sëñ Touba mu xam ne li fekk yéene wu ko mbokki teel bi du ko am mukk. ndax Sëñ Touba day yër ay xol, moo tax kenn mënu koo jombal ba am ngërëm. xol bi lay yër. Sëñ Bey Diakhaar dana koy misaal ci ndaw su muy labar. naan dinaa ko jël waaye ndaw si am na ñaari ayib du fekki wujj te bëggul wujj fekk si ko. boo koy labat bàyyi sippas ndaw ba jël ko bu wér te boo jëlee boo ko dee yër wujj mu yeeyu ko day yër sa xol bu fa dee gis seen ndaw su ko may mu daal di fay. bu fayee tuubal te daw dagg ko. ndax li ñuy defal Sëñ Touba moom soxla wu ko. ndax bañ na ko ba xaalisa ji gën a rëy jàpp nañ.

0: señ bi di la fagul lo xamni ad nang al-akhirah la yow ngay fexel sa bop lu dul dara bu yagge dalay jep sax lu señ may jaxat wax nan señ bi dañoo wo togi añ bëgg ñoo teral ba añ bi fexé ñew jep daw dugg jëmb bi du te kan ñu maslef ngir ngeenelo mi apul du yëngu du jeexin mukk ngir modi jant bi ma tax kenn ko ne fam ne dapp fa ligue mo xam ke señ touba la wala fudul ke señ touba sax lu mu xeru xeru xet na xamni señ baangi jakar lo mom diko gis lol nak ko def ci saxol ak djum te de yalla ko binde nit mën ta ñak waye ku am pass pass deug ak yitte ci def lu bax sa yo djume yalla dana la dimbali wutal la buntu bo jaar bu meuna mucc ci nit te lolou moy dana la xir ci nga tuup ja sa sax sel ci djum genn ci djum te lolou kon dal ñun ñep nañ ma sawat djum señ touba ta maytu lu won señ touba nak yenn yon dong la am fa jëm moy xesse wa ci dara wax ni lima déssé ci bëggu adina ñatt la ku ci ne yaang ci sama ndigal ta fo mo wa dana la wuyu muy sama liggéey djuma ji sama magal gi sama xesse liggéey djuma ji xeyna du jeex waye lélek mu taxaw ab dir lu ne xajna ci magal gi abba abla lu ne xajna ci xesse yi sa yu ne dang ci mané kon nañ ci sax bu baax te jox ko suñu lepp selal ko nako señ touba defé won mënu ñuko waye liñ man lepp nañ ko def bir ak biti sahiran wa batin yalla ñu yalla boole dimbali te defal ñu ak degg ak top ñi ngi jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp di ñaan señ touba boole ñu dimbali te saxal ñu tawfiix am ngalama ñu ñaan suñu borom jéggal ñu te yaram ñu te saxal ñu ci ak cant tay maytu jambati bari ndax dañ bay jaxat neena kuy jambata kay xol bu déwon dootu jambata ko ña dé nek ci bambalé yéré tal nañ lanen loodul jambata ka xol ña nek ci hôpital yi té buñu wéron sant yalla lool waaw ndax kenn ku ne fo tollu bu fekke ñak liggéey la tax di joy amna ño xamna ñanga ci hôpital yi ne si wajju ñoña buñ jotton ci ñak liggéey daw barax su fekente ne am liggéey te melu nam wara mel amna ñu nek fi am dara ci liggéey te buñ jotton ci li nga yor sant yalla su fekente ne lanen lu mën di doon te yaangi dundu amna ñu dé ño xamne su neewon si ñu dello ci leen fi bañ mëna jëf lu leen jariñ fane waaw kon yoy yep señ touba da na wax ne bala nga sante yalla ci lim la defal da ngay sante ci lim manona def te defuko ba nopi waaw kon nañuy sante yalla fuñ tollu mom do nga mala tax xewal gi ñew ndax yalla sik nañu ci lool walakin aksara nas la yaskuruna fo xol digo nan li ëpp ci ni dañ dul sante te ku santul rek wedd nga te setan mi nga xamne moy suñu non bëgg suñu lor te bañ suñu njariñ fofu dong moy ëpp buntam fexé ba nit ñi duñ sante wax bañuy waxante ak borom fa bima akhwaytani la aqhudan lahum siratakal mustaqim suma la atiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktharahum sakirin lako wax dana len joge ci sen ndayjor ak sen cham sen kanam ak sen ginaaw dana fexhe ba yoon wi nga redd duñ ca jaar te dana fexhe ba far ak cant ci sen xol duñ la sant on lolou nañ koy baye xel bu baax tay sant señ touba mom mi nga xane mom lañu yalla boole lepp luñuy jariñ adna ak alakhirat yalla tek nako ci loxom yalla nañu yalla boole dimbali ta saxal fi kiko fi nekkal li cheikh sidi al muhtar may ko guddu far ak wer ba mebet yi mu mebet ci seigne touba fasiyene ko ligeyal ci l'islam ak ci yoni yalla defal ko ci lu kawé ñottam ta defal nako ñun ñepp ligey bi ngeen ligeyal seigne touba ci radio bi ligey bi ngeen ligeyal seigne touba ci radio bi ma nga ñaan seigne touba ngeen dajé ci tawfiix seigne touba ki nga xane moy jeewriñ ji di seigne ibrahima ndjay moy ñi ngi koy sant bu baax ndax li day lu am solo ndax ma ngeen nek fi rek na yacc taxaw do xolé waye koy du am sens ndax mir bu dox ba est ci yow boko yokku rek wañ nga ko boko yokku rek wañ nga ko rawati na nga na ko wañ ëpp na def wa te wati seigne yonnabi sallallahu alayhi wasallam na ballighuni walaw bil aya na ngeen ma jotlil donte ab aya la seigne touba yot ni yonnabi bo xon rek la wax lam defon mom la def bañ nako bané wama abahu ya abahu lum bañ na wama ya baahu abaahu lum bëgg rek waaw ñoo ben la bo xamé señ touba xam nga yoonte bi bo xamé yoonte bi xam nga señ touba kon nak señ touba bëgg na lool ku ko jotali biram bañ nako bay wax ne len rek la mënta jéggalé ci adina moy ku ko def yalla dana len atté moy nit juggé feulé di gëssu biram ñew ba est ci yow nga won ko melawu tax mu gëdd depp jëriñu won ku ko def bo ligé yalla dana len atté lool nak man nay ci melawu ne man nay ci jëflanté bo jëflanté mom bamna cham mouride ndek ni lañ mel te mouride mo autour la seigne touba jëm ci wala wax jo wax tek ko ci ak daanu ka te rek ba wax ndax amna ci wax yu ñuy wax sax ci biir Seigne Touba yo xamne man nañ ko yamale ci suñu biir ndax man nga ko wax kanen mu upp bopam mu doxé ci wedd Seigne Touba te ya ko def ya ko tek lolou mat di maytu la yalla ñu yalla bala dimbali sahiran wa batinan serigne bi salaxna su doole ndax ñu jëfël laf du reey li ñu fas am doole rek kay waral mu fess te yalla yalla na defar gep ak defar suñu biir ba dootu yaq te mayna doylu fogo ko yu ku yalla walu nga fatte ciona yalla na may ñun ñepp walu gu reey gu tax ñu jëñ ñëro serigne bi musal ñu ci gudd len luddul yow te sax luddul yow bun xam te bun am kuy wuddul yow dala xamul yow ne ko la xam yow du faale yefi serigne bi ndab lañu te lutilim nañ te kat sandab lañu raxas ñu di raxasan yu mbek du yenu ay mbek fessel ñu mbek man nga defal ñu ko ñu yalwaan ñu di la yalwaan faw ak ay xaar ya ngogo nongi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jerejeuf seigne saliw wax deug yalla waxtan wi xamnañ ne koor lañu nekké tay ñu wajal doggi xamnañ seigne yene tam ci liggéey bi li nga ci bëgg def lepp waye sant nañ baax ndax lepp lo xeyenti ni war nañ ko jeriño buñ ko topé ci ndigëlu xassidi yi ñëll la laaj rek ak digënté seigne soyé bu ak li nga xam la seigne touba bëgg ci liggéeyum bi ak li nga xam la ñu dund sam ñi nga xey ñoy immigré ene fi ci Italie ak nekk ñi nga fi nekk yagul barki dé mu nga fi ñëw loolu lepp léral ngeen ci lu kawé suñu jot lo xey ñi ngi ñaan ci barki séwlu xadim képp kuy déglu radio bi na nga déglu té top ndigël yi nga xam lañ wax fi ndax lo ci jëfé rek seigne jëriñ la ndax limuy wax ni mom seigne touba do nga tax mako wax ak yalla keneen taxut ñi ngi sant bu baax nak tam ñi nga xey ñuy jëwri ni radio bi di cheikh ibrahima ndjay khalil ku baax la ndax li nga wax ne yok mom mag wañi waye ñun set nañ ni bu ñuy ci liggéey beek légui yag nañ ci réew mi lool xam nañ ni mu démé tam waye wax dëgg yalla comme pass chef la ci liggéey seigne touba bi ci jox ko leppam ñi ngi ñaan nak ci yalla ñu tuu seigne touba ñi mu andal te bëgg liggéey bi dem ci kanam ñu jappalé ko ci liggéey bi ñun ñepp ñu japp ci ndax liggéey seigne touba bi ñu kenn ku nekk sa bop ko défal kenn ku nekk war na taxaw ne liggéey seigne touba man mako wara yobul fu mu wara yegg mako fu wara yeggal ndax seigne touba mom bayila ñok lepp te ku am seigne touba waro ñu am ñak dara kon nak ñun ñi nga xey dañu yëngu ci xasside itam soñu nañu soñu go xey ni amna luñ ci xam lo xey xamuñu ko ci won ñu ko ci sant diko ñaanal wër ak fannu gudd ndax li mu ñu defal lu kawes ñu jatt la setu seigne touba la te wax deug yalla gën na fonk xasside gën na fonk liggey bi ñun waro ñu setta suñu bop ci lool ñun ñi nga xey ñu ci yëngu ñi ngi leen di sant bu baax nak di leen gëreem di jéggalu bu baax tam kaddu yi yëkëti ci kanamam ndax wax deug yalla li mom ak mbekté la ci ñun ñi nga xey dañu yëngu xasside ak suñu dund sax wax na ci ñun ñu wara jappé señ bi ak ni nga xey ni lañu wara dundé ci réew mi nga xey dañu fay nekk ak digënt señ Touba mom daal wax deug yalla li waxtaan dañ ko jallalé bu soobé yalla ñi ngi ñaan nit yépp ñu déglu ko té jëm ko jëfé té baña wax ndax jëf mom lu am solo la ci liggéey bi kon nak nañ ci gëna gor gor lu bu baax ci li mu ñu wax ñu dégg ci ak digël ak tok barke señ Bamba diko ñaan lu rek fannu gudd ba lepp lu mu bëgg liggéey señ Touba ci xasside yi ak señ Touba ci li nga xey mom la wax ci señ Jean bu yalla nako yalla jappandel te jappandel te ñu and ko ak mom di ñaanal señ Sidi Makhtar tam mu yagg fi lool ci barke Siawul Khadim ak barke xasside yi ñi ngi leen di sant leen gëreem tay ji dañu dikon fi doon dalal ko fi rek te xam nañu jot amuko waye nak wax dëgg yalla liñ ko dalal lu am solo la ci ñun kon nak ñi ngi sant ñi nga xam nañ ko sékkal muy señ Modou Mbaye Cham mi nga xam moy Baye Fall muy yara technique bi ñu wañ ci won ak señ Nar Ngeer xamna ndombal su lañ koy wax ndax señ Salou Gassaye mo buñ ko tuddé ñu mitu lay wax suñu tur ñi nga xam lañ ñu wa waye dañuy roy ci mom rek ñi ngi leen di sant di leen gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Serign Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñu fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nu ro nak lim wax ne maddalil husna wa maddalil zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom jox na ma ko te doyewuma ko dara. Kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

Serin Touba neena khasid ak jaawat ku ko mokal duñ la lacc bammel jezbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la cëppel ci aljana.

haq la ci ka ci dess mu don la am ci cieur yalla mo wax ni walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad waxat ni walahunna rubu mimma taraktum in lam yakul lakum walad moy kenn ku ci ne bo faato ka ci dess da la wara don wax ni tam nañ koy donné niki non mu am lo xamni ñu bari dañ ci jaawale moy soxna ci xam dang ko bayyi te passé mi di passé fayli muñ mëna fayli fayli koku ba légui fimné sa soxna lañ koy japp fimné bu faato dang koy donnu bo faato mu donna la li fi mi ngi ci biir iddaja mo am ay xéeti sey yo xamni mom don duñ ca donante mukk muy bo don sey ak ab yefer masalan ko xamni dafa bok ci ahlul kitab ab nasaran nasraniya wala yahudiya ñaar ñooñu ko ci seel bu faato do ko don bo faato du la don bo deme bay waja faatu itam nek tawet jo xamni ñepp xamni ne yow da ngay xey mba da ngay gontu nga yene nit ci sa alal tax nga dal di koy tak ko kit bo faato du tax mu señ la don ñaar xet sey yoy moy sey yi nga xamne kenn du ci don sa morom kon lolu ci gatal moy haqi waxon na ne bo demé ci yenn téré yi da nga gis ñu lim ci lu bare bare bare waye yépp dugg na ci yi mo wax ni mu dess nak yalla subhanahu wa ta'ala dafa tek yoon wo xamni bu sey bi naqare nañ ko wara lijeenté xam ngeen ni sey ab and rek day neex day naqari seigne touba radiyallahu anhu wax nañ ne seigne eladji la gis mu wax ko wax ni itam werna mom netli bi ne dafa am ko massa ñew ci señ bi diko jambat soxnam bam waxe wax ba agal señ bi ne ko naf mom soxna sa nonguna and ak yow di jaamu yalla mu ne ko waaw mu ngay kuy jaamu yalla la soxna si señ bi ne ko yow de li tax ñu jox la soxna si moy ne da nga amé jangoro jo xamni mom rek mo yor safara sin ko meuna safara te do am bakkar safara nak bo demé ba bëgg ko jappé ab dundu boba lay sik di le sik di feñ neko nak lu bari ci li ngeen di jambat noni rek la demé woyel te bo demé manam nga jema and ak mom lool moy gatal moy denkané bu am solo bu bari yuñu mëna jangati ci biir netli bobu neko non señ bi ma sa wax kenn sen soxna so xamni suko jégué la dané kon sey ñaar rek la ab ciona la aku metit asgor nak day ñimi ab ciona ab julit itam da wara muñ aw metit te man kuñuy tuddu di ma tuddu ñaar yoyu war nga ci doon lenn moy doon asgor wala nga doon ab julit wala nga boole ñaar yépp motax ab sey itam day neex waye day naqari itam bu naqare nak moy suñu deme ba kenn ci ñaari ñi dencante sa monti wut ak haqi katiras ci haqi yama waxon masalan su fekke jigen ji dafa samonté wut ak haqi gor gi boba yalla wax na niñ koy lijeenté moy gor gi ne ko ñëk war gi moy da koy fatali seen digënté fatali ko li yalla diglé ak li yalla bëgg ci soxna suy sey su fekké né war ga jëruñu ci dara mu jambu ko xaw ko méré xaw ko wan ginaaw tuti waye lolou itam bu mu genn keur gi yalla dafa wax ni wahjuruhunna fil madaji'i yonente bi wax kam don digal ne ko wala tahjur illa fil bayti moy tongo bobu bu mu genn keur gi bu mu genn nek bi ñata biti sax buñ ko xam su lolou jeriñu dara nak mu xuppu ko ci manam nar ko fitnal waye fitne bu metti bu ko bu xuppu ba dal itam lolou moy gatal su fekke ne lolu lepp jeriñu dara nak ñu dogo wut ñu dogo dem ci seeni kilifa ñu lijeenté len dañ wax légui nañ koy lijeenté waye goor gi itam yu wawu yoon lañ koy lijeenté fuqaha yu wax nañ né nit ki bu féké né borom kërëm dafa nek diko lor di def yo xamni sam tout ak haqi soxna ci bo wa dafa wara dem ci atté kat ba bu atté kat amé wala budé ci sun jamono nga dem ci kilifa borom kër gi disko ko bo kilifa gi da ko wara wo momit war ko jajjiko su lolou jeriñu dara mu wax soxna ci ne ko
xagn ko sa bop su fekke ne lolu jeriñu dara mu yarlu ko mom kilifa gi man nako tejj man nako sax dumalu duma yu ndaw yu baña gañe wala muy dam ab cer lolu moy li sun bar wax ne wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ta'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila ñet yoyit bul ci bul ko manam bul jek jek rek jam ko te waro ko jek ken du set la mujju ci ñet yi mo wax ni nga diko jekkal lolou dañ koy ayé su fekke nak ciowli teena dak nga xamne tay ñom ñaar kenn ku ne boko diglo da nga japp ne ki mo am deug borom keur bi bu waxe da nga nan jigen gi samonté wut ak haxam waye jigen ji bo waxe nga ne borom keur gi mo samonté wut ak haq soxna ci lolou bo wax ne kilifa yi dañuy wut ñaari atté kat kenn ki bok ci ñi bok ak soxna ci kenn ki bok ci ñi nga xamni ño bok ak gor gi atté kat yoyu hakam moy li sun mar wax ne wa in khiftum shiqaqa baynahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ay yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma ñaar article yoy dañuy nek ay julit nek ay gor nek gor te kalafe te manu te deg fiq masalan xam atay nan lañuy lijeenti ab sey ñooñu bu ñewé tok ak ñaari way dencenté di len di wax ak ñom di lijeenti seen yitte nak na nek defaraat sey bi te jotaay bo buñ gisé ne sey bi mënu tuta baax ñom sañ nañu tass sey bi te buñ ko tassé day doon passé mu dog tassub sey nak lu mat di tay la le la nga gis kuko def ginaaw bu mu reccu ko yittem di delu wat ci sey ba mu tekk dama am lo ma sa gis cheikh oustad cheikh tidiane ngay netliko ci al qadima jahatika la tere bi mu def ci mom mu net li ne khadima jahatika la dafa am ñaar ño xamni dañ doon sey ñew manam di mu war len atté jigen gi ne ko man dama fassé gor gi ne ko man fassé wu mako dama ne ko fassa nan na mu yakane dama ne ko fassé nan na mu japp ne dama ne ko fassé nan la khadima jaxata ne ko yow togal ci kër gi tie ko fa wax jigen gi ne ko demal bañ ci tégué ay fan mu wolu mu jekke gi selmal tekusan rek ne ana ki fassé won soxna mu ne ko mangi ni mu ne ko yow koy sa ya def lepp motax fassé soxna ak wax wax yu tekkale ay digënt lool lu mata def tay la jëru di gawto am nak denkané bo xamni ci lay jéxalé señ mbay jaxata la gis mu denk ko mbolem mourid yépp waye kuko def ci sa kër jamm dana fa am te xew dana fa am soxna su ko lambo di nga am jamm sa digga sa borom kër waye borom kër bu ko lambo itam di nga am jamm sa digënt ak sa soxna ak sa njabot gep moy lim wax ne defal garab gu sedd kër waane defal garab manam bo beugé ñepp ma ci bëgg la ci misal rek nga mbokk ak ñepp and ak ñepp ci jamm da ngay melni garab gu lewet gu sedd kër te guddul tay neexi domit ba kuy mos dal di raseti bul wex garab bu wexé domam ba kenn du ko xex mba waju koy xex itam day dal di yabeti fexal sekkal yaatul te bul ami deg garab gu melni ma wax do gis ku koy bati lool rek manona doy waxtan be yiti señ be jaxta yene yalla fayal nako te defal na tawfiq deg ak top ci daraje cheikhoun bamba wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

kay moraman te saxu ko melni cheikh ibrahim fate wa ahmed numbe ma lampu boromam te saxu ko melni cheikh abdurrahman lo ujudu fa mbakem.

khawlun batay jofago lumat asakay boromam ku degma jang way wi nang ma ñaanal nang ma ñaanal nang ma ñaanal.

0: ahabata
1: ak ko yalla defal
0: ma ngi len di denk son
1: neena mu ngi len di denk bopam nak bu len ko fatte ci ñaan
0: duñu len fatte
1: neena inshallah duñu len fatte
0: ñu ngi ziaré ñepp
1: ñu ziaré ñepp
0: kep ku ci dem le ka nga dem le yalla nako yalla
1: yeureum kep ku ci dem le ka nga dem le serigne bi mi ngi la koy jaale te di ñaanal dir ko ñaanal yalla yeureumandi
0: ku febar le yalla nga
1: ku febar le yit mi ngi koy ñaanal ka nga febar le yalla
0: weer yalla musal ci gattu fan
1: yalla yalla musal ci gattu fan
0: ak deewu mbettel
1: deewu mbettel
0: ak taxawu
1: xol taxawu xol
0: febaré al
1: febaré al
0: de al
1: de al
0: bi serigne bi santane
1: bi serigne bi santane
0: liggey jaamu yalla
1: jaamu yalla
0: liggey
1: liggey
0: fonk sunna
1: fonk sunna
0: fonk sharia
1: fonk sharia
0: ko tane dimbalé ko
1: tane dimbalé ko
0: bul togn kenn
1: bul togn kenn
0: kula togn nga jëgal
1: kula togn nga jëgal
0: loolu serigne bi santane
1: loolu serigne abdou qadir santane
0: mom la yalla bëgg
1: mom la yalla bëgg
0: mom la rasoulullah
1: bëgg mom la rasoulullah bëgg
0: mom la bayam bëgg
1: mom la bayam bëgg
0: mom la ku bax bëgg
1: mom la ku bax bëgg
0: ñun ñëpp nañu moy ci loolu
1: kon nak ñun ñëpp nañu moy ci yoyu ndigal ak yoyu santane
0: bayi nga yo bi
1: bayi nga yo bi
0: ak xëccio bi
1: ak xëccio bi
0: na ñëpp boolo fa boom def ci seen batte
1: na ñepp bolo fa bu boom def ci seen batte ci loxom
0: mu fa lolam
1: mu fa lolam
0: ak seen lol
1: ak seen lol
0: tek ci loxol bayam
1: tek ci loxol bayam
0: mu fa
1: mu fa
0: tek ci loxol rasulullah
1: tek ci loxol rasulullah
0: mu fa
1: mu fa
0: mu dug tek ci loxol yalla
1: tek ci loxol yalla
0: mu def lan
1: mu def lan
0: aljanangi
1: aljanangi
0: dugulen
1: dugulen
2: ñaanal
1: joy jam ñepp ngi fa na ñepp ala seen loxoti na amin
0: na neel serigne bi itam
1: serigne bi
0: bal ma jotaay bi yag na
1: na gis ne nang ko bal jotaay bi de xam na ni yag na
0: nang ma jegal de
1: ne nang ko jegal de
0: waye jam sañ na def lo sangam lu ko neex
1: serigne abdou qadir neena lepp ak cent la
0: te man place bi
1: te serigne abdou qadir ne place
0: man doomu bay la fi waye jam la fi
1: neena doomu bay la waye jam la fi
0: jam juddu
1: neena jam juddu la fi
0: suko defé nak
1: suko defé nak
0: fa tabarakallah
1: fa tabarakallah
0: ngi sant may sa sek bu baax
1: ngi sant al hadji may sa sek bu baax
0: ndax mbokam ma suñu bay cheikh maru beugé
1: ndax mbokam ma bay cheikh maru beugé won ci tiwaawon
0: mbokam ma sayyid al hadji may def ko dan wax cheikh
1: dig mama laji mali def ko dan wax cheikh maru ba
0: man day warna la sant
1: man day warna la sant
0: ma sama mbok mi
1: ma sama mbok mi suñu touba
0: yaay pousso bi nga xamné luñu bëgg xoti
1: ndax yaay pousso bi ne sama digënté ak mom ba luñu bëgg xoti nga gar
0: way way gañ
1: way way gañi kon
0: yalla nañu yalla may ñu jikko jikkoy
1: pousso yalla nañu yalla may ñu jikko jikkoy pousso
0: te baña jikko jikkoy paaka
1: te baña jikko jikkoy paaka
0: kenn ku nek na jang fatiha
1: kenn ku nek na jang fatiha
0: salatu ala nabi
1: tek ci salatu ala nabi
0: ñaari muslu ay
1: tek ci ñaari muslu ay
0: serigne abdou qadir tej ñaan gi
1: serigne abdou qadir tejal nu ñaan gi
0: ne ko nak suma fi joge nak
1: serigne abdou qadir serigne bi ne ko fi joge nak
0: sañ na def yefi jam
1: sañ na def yefi jam de
0: dan nako wax cerno
1: dan nako wax sa ibn nuru tal
0: suma teye bamu yag
1: suko teye bamu yag
0: maneko jegal ma
1: muneko jegal may tal ma del
0: man amaguma dépense
1: ndax amaguma dépense
0: munema togal rek
1: munema togal rek
0: mané mustapha neko damay def yefi jam
1: muné mustapha jof jerbatam bi neel cerno ma ngi def yefi jam
0: muneko luy def jam
1: muneko yefi jam lan la
0: maneko mu lacc ma fekk dem
1: ma dal lacc ma la fekk rocce ko na ba daw ni jang lu ñaan fatiha salatu ala nabi falqik nas serigne abdou qadir tejal nu ñaan bi
3: لما تفضل
1: deug la lu mu def deug la te yitt yoy yep wax ko ngi dara jam bi waxu ala ji may jox rek xamni yalla mom neena ku gën ci ko yagn ci rew lu mu def lu nekk yalla mo ngi def dama wax mo mënul su fekkon sa damaay ram te wut sakul ngeureme dina ko def ni ma wax fek bi yalla bindé taguma bi mu lay wassegal taguma fuma ne fek ma fuma ëppul an dina ngor ba mo yakko waaya ni ni ni fi ne wat na ci yimi rasul tax ma ñëw ci digënté li tax ma ñëw ci digënté woonuma way ak ya do ñu kërim ci loolay wax ñu xol lañ tay bay ko té xam nga sétan rek moy def ñu fam waye fi dal di fexé mo di diin ak ngor ak islam bo la wax ñu def wa tay bay lool di lool dem yalla ko def
2: man dal ci ci di sëriñ bi di këna waxé ñu yaar ci sabay dum ci def dayon sax ndax ci mom tewon ndax tawam tewon na yarum taxa tal tewon na def nako martiyo guddu wo xamne ñun ñi nga xamne ñun la martiyo gëna war sax amagu ñu xalam dafa gun ko mom ci ngeel den rek ci toy toy ba tang tang ba ci lako dal def sa sa ci lepp kon jëmum tew na kaddom tew na ak njabotam tew na waye lepp doy ko won neewona don ci deram itam na dik ba ci señ bi somu nak def nako ci mu dikke mu ngi dik jaar ci sama cheikh abdou khadim jaal nako ko waxtana mo waxtana gudd waxana la nga xamne mom la ko wax lepp waxal na len ñepp dama fa joge dem na ba ci señ bi cheikh abdou khadim tok na fa jang na fa sourate yasin and ko njabot gep jank ba mat ak yeneen isaar yi nga xam mom la ñu wara xéré ku demé na mom di atay ba mu fa tok ban fa yex bobu ener ma so jep te tok nañ bañ noddu dafa mel ku mu doona jop ah def na fa la nga xam daal moy la wat digam mom mot lu wal rek gannaaw mom fa joge ñu noddu mo ne xawmu dem barkel ci julli gi bañ demé it mo ne cheikh abdou khadir sey bu nga jité te bu ko non ma jité mo jité nak moy mak te mo jakk ji jakk ci serigne touba la serigne touba mbokam na jaayam loxom bayam la bismillah kon bam yexé daf ko ne kon mayma rek mali xamal la la ko wax mo li xam julli mo ko def bam na pay waxtan ak waxtan yu bax yo xamni mom amu morom denk na talib yi tim wara mel wax na itam ñi nga xamni ñu ci jitté won ñu nekk won ak ki fi nekk lim nara nekk inshallah ak li nga xamni mom la fi borom bayyi ak li ci doon def ak lim doon wax ak lim bind bayyi fi lepp waxat na ko wax na it tank yu bax yi muy def diko ci radical ci ciossane ba legui ci yoon mo fi jikko ndik te fekkum cheikh mo mustapha mbak la ci xew arsi yi netul nañ ko mu teewuñ ko waye arsi yi netul nañ ko mu nek amna ci ba gouverneur wonako ci ci ndal ñu ko ci cioyu je waye ci bu mu amon bobé ci def lu bax ak bëgg lu bax ak jokk bok tay la ko gëna am kon dem bobu nga xamne colonialist yi ñoo fi ne nga xamne bu defé lolu mu andi histoire kon legui li nga xamne colonialist nekkatu fi ay bok ci sey ñoo fi ne président bi ak julit la abdoulaye bi ñu di julit nek fi kon legui rew mi amatu li ñu daw ci def lu bax fu mu fekkon nga baxawon ko nak waxi na fi kon lolu mo day tankam waye lolu lim ko def lepp yermane rek la ci dugg ak bëgg nit ñi jëriñ ak bëgg nit ñi yalla dimbal leen yërum leen waye bi mu ko waxe itam fekk na kon lolu seigne abdoulaye da wax ne ci ñaan bu nangu lañu taxaw lolu mu wax dafa doon lo xamne ñaan la go xamne sang bi mu fi fek suñu khadimul rasul ak na mu ñaanan ko bay gal dafa waxon na ci jamono yoy na du sore jamono yoy newna ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara ya hadiyan rada sud ummat al mustafa an kulli mafsadah wal tarham al khalq ya man jaddahum bada lolu moko waxon bi yag kon nak ko xamni ci da ngay yene yermane même toob yoy la def ñaaw yoy ba ni la fay la ak bokk fay nga xamni ñepp and nañu yow tay li nga doon deg bi nga yene ci jakkaji kene waxu lako ci nit mbolam yi kene sawulen ko bone yeek digeen ñi ñepp ma sha cheikh abdou rassid yalla nga ci yag ak cheikh abdou yalla nga ci yag lolu ya ko digga sa bop president yeek yeb buñu dox ci mbeddi yoy lañu diglu kon nak nga xam ndem gone yeek ñi wax lolu kene ñom mag ñi nga xam ñoo ci nek ci bop yi isaac allah xey jota
3: salam bi la ñu ci ziar
1: waaw neena mi ngi lay siar bu baax
3: ñu koy ñaanal
2: ñu lay ñaanal itam
3: lepp lo xamne ku baax ci fi bayiko ba ci mamam
2: lepp lo xamne ku baax ci fi bayiko mu cheikh abdullah ba ci mamam
3: cheikh xarit bok ci mbak askanu mbacke ak mbusobe
2: ak lu bok ci askanu mbacke ak mbusobe
3: ak afé
2: ak afé
3: ak fu mëna doon
2: ak fu mëna doon ci ñu baax ñi
3: té fofé doon talub yalla
2: té doon fofa doon ko xamne talub yalla la
3: lepp doon yene ji jëm ci yalla ak jam yi ak diine ji
2: lepp doon yene jo xamne ngi jëm ci yalla ak jam yi ak ci diine ji
3: yalla la yalla boole ci ñakoy taxawu nako yalla bëgg
2: yalla la yalla boole yow seen ci di mbakk mi ci ñakoy taxawal ak ñakoy doole ak ñakoy dimbalé
3: ci sax jébalé ko ak seenu jébalé ko ci kanamu yalla yalla na rafet lool
2: té boba bu ngeen fi andé jige ba taxal ci kanam yalla yépp bu ngeen di jébal seen jëf yoyu bu ko yalla séré yalla nak lu yagal lol lol lol ci tok jotaayam fim tok
3: walé ko wër ak gudd fan bu ba
2: té yalla defal la ci fanu gudd and ak wër yaram
3: yalla def la ngay jariñal mbinde fi
2: yalla def la ngay jariñal mbinde fi
3: waxuma ñi yaakar sa bay ak sa mam rek
2: waxut kep ci ñi yaakar seigne touba ak cheikh abdullah
3: ad du'a idha amma nafa wa idha khasar tafa
2: neena ñaan ku fekkene dafa matalé day jariñ waye bu fekke borom bi ca gattañlu day dem day yëkëti du dal
3: kon nak ñaan gi yalla lamb tay ak ëll
2: kon nak neena ñaan li muy ñaan dafa ñaan yalla mu lambo aduna ak alaxir
3: place bi te xamna li fi yalla dafa duko fi jëlé
2: neena xamna li fi yalla def duko fi jëlé
3: ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ne allah yastahi an yansi'a barakatan min mawdi'in qad ja'ala fi
2: neena yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne yalla amna kersa ci birab bo xamni dafa wacce won barke ba nopi mu diko fa jeliat
3: ni nga xamne mom lako sen mam don doxale
2: ni nga xamne ni lako khadimu rasul don doxale
3: ni suñu wajur comme yeen
2: ah di wajuram comme nun
3: te mu bitte ba ñepp gis ko
2: te mu fess ba ñepp gis ko
3: ndax nit dal manul jëf ñu gis
2: nit mu tawes jëf ñu gis
3: bi wax ñu deg
2: wax ñu deg
3: te lamu don wax mom lay jeffe ba jeff fi
2: te lam don wax mom lay jeffe ba bayiko fi
3: bind it bayi fi ba tay ñu di ci tek seeni beut
2: bind bayi fi do mo adam yeb di ci tek seen beut
3: ko ken amatul lu defi lacc ci mom
2: kon neena laccé amatul ci cheikhul khadim
3: ludul xal la
2: waaw neena xal na
3: na ñepp soobure
2: ñepp soobu
3: ñi jot yalla ñu ci yalla boole
2: ñi jot yalla ñu ci yalla boole jeere jeff ci jeffe ko la xeer
3: yalla di yalla mussal ci ndok
2: amin yalla mussal ci ndok
3: non nit du meuna ñak non
2: waaw
3: nit du meuna ñak non
2: né nit mu ta ñak non bu dé ko ba
3: waye nak sa mam seydou hajj mali waxon na né ay domam ma adun fall né ko li mand ak yeen di ko ci guddé di ci beccëk su ngeen ko bayiwul du meuna kenn du socc waye kenn du gis loré
2: okay kar kan kan dé nga ko ba wax jamo ko waaw ana alhaj mali dénkon nako ay njabotam yi
3: waaw
2: né len dal li nga xamné mom la len xal

0: way da ngay muñ rek
1: baraka
0: da ngay muñ rek man sabara wa ta'anna nala ma tamanna
1: baraka Allah ku muñ te def ndank rek da nga am li nga bëgg
0: inshallah
1: ndax
0: tabaraka Allah mom ñu kenn doot son ñun liggéeyal ñu lebbal
1: alhamdulillah
0: ya fus nak mo dul am dar
1: ya subhanallah amin amin
0: njabot gi yalla len yalla deggal ak yow
1: amin
0: ni mu la deggal won ak aji dem
1: amin amin
0: yalla ñu topé non sa gannaaw te yalla jox la yalla yalla nek sa mbotu dal yow
1: amin amin
0: ni fara dem ba
1: salaam wa kon boko ñaanal ko bok dem bok fi tebbi amin

0: ko dum rafetal ya bolé mari ci sa bop ay mari bolé wala ci bop gis na itam serigne cheikh asta ñew tawam dal ci kër ndjop yone ko na ñew na fi mu ñew di ko ziyara goor gi na ko fan nga dal mu wax ko mu ne ko nak yeen fi moy sen dal way dal di ko té mu ne ko day defone mu ne ko nañ ko jox na fa ne ko way fi nga dal yeen na yeen yir mom lu yalla ñu ko yalla sam ci dara jël mom mi ko def da ñoo ñi kenn def ko ci yalla ko def yalla ñu ko samat ñi fi descendi yalla dess bi yalla te yalla teel mengo ñu suñu lepp yalla buñu yalla baye suñu dar te bolé ci way yaakar ñu bëggu nak dem ci ki noppal tout dakh na yalla te do bëgg suma dé dem do wara jaar fast ci sé do am jaar sank né len dal manuma wacc damaay dem ba gatt ci
1: ya sin bi may ma tuti jet jaxalu ko mbolam am xay jaxalu ko mbolam yeen ak cipp jaxalu ko mbolam yeen sukkar jaxalu ko wornu bis mu nek dara jox yalla ni mom ci mom ba ki dem bi waxtane mom mag mom ci yow dinu tok muk tudul la dinu tok muk ci waxtane wax na ma neena ma se tele gu ne deug na ci yow mo wax ni se tele yow wax tefel gu mam ci yow ci bok am beugel gu am ci bok xamit lu bax ni ngay def ci bok yi di wax kon sa bok mi sey wax won day xëj ma yalla mi yalla na mo am lu bax yane bo dimbali asbar ni julli
0: amin
2: tanu mu taga mi ngi ni tanu mu taga re de dara jottu alhamdulillah
3: muna fana mo de bari ñu bari amu am ko
2: sey tam da ko bo doon fa tabarakallah am deug yalla dimbali won nako ba amul fitan daana def ñu mu ñu mak ñu ande jëm ci le mo ñu ci epp ite ak taxaway yalla dimbali won nako ñu balla bu ko ñu ñëpp ci
4: ñu
2: ci gannaaw demon naaw demon naaw ci ci ma ngay bëgg xam xam rek ñu bëgg xam xam rek bind na ma sax kélu ko lettre tantôt na fa ndey sa tabarakallah wa tabarakallah lettre bu teur ba dama koy jang diko jangulat rek tabarakallah hãn
4: naa
2: ci bëgg tabarakallah dama ko xero nek yow ni mbatt yeufi salatu wa ne ko tu zakiruni hadha alhadith alsharifa lawla ashyah rukka wa afad alrudda wa bahaim rutta la saballahu alaykum albala saban ko ni ci nako ya gofi bax na lo ya ni ko yalla defal ya ni ko yalla defal ya ni ko yalla defal defal ni
5: garam bu baax te jego yi
2: da xamne
5: jego yi jego ci xef am dekk ci ta wa kër ci ta ko
2: dëgg la
5: téwon wax téwon ndax ma fi téwon ci jëmo téwon ndax téwon dara ñu mata la téwon kon ci jëm téwon li ci def am ñi aji ci jëm ci ak man ci loolu xam nañ ci yalla tawal nangu na ci digal na dal li nga def tay raf na lool li set na bu ñu tubar ka neena drab bi te drab bu musulé ci drab mak nek ñoo xamné na mak mo mata bay ci dëkk tuba rek mom ngay wax Allah ci dit mom ngay téré boko def fo diglé bu baax wala ngay téré fa lenen def solo na ci nopam ta xamné lo ci wax rek mom ko wax ñom ci yépp mako waxal kon nak lo ci liggé bu ñu ngay def dañu ñaan yalla rek mu yagg yalla gëllo la ci tabo dañu gën ko fi man
2: amin
5: ak ko mëna continuer ba yagg ba li nga xamné mom sa gëre yalla gal yegg sa ak jamm ak salam dañu baye téré baña am ben ndox bo xamni du tax ba ligay def mana def dem legui nak yek ne ci jamm ci jaar wacc ci yene won yegg na yalla dal la fay ci gëna ci bi do tax fay seigne touba khadim rasoul
2: bi rabbi allah ta'ala
5: xamni lepp la ci yow sax ni nga dem ci mama rab ñepp xamni
2: dëgg na dëgg na
5: ci wa wet gu rek lolu wax ba bu ni dañ la fay
2: ok
5: ci sen bi da ngay gëna ci
2: dëgg na
5: tak kon na defar nañ ko seigne touba ge
2: waaw baax na
5: ba sa yaram tedd bi ko neex yalla ko neex fraam ko ci keur la nga xamne moy birabu señ bi bo joge man nañ ci jaar nga taxaw fa tani fatiye suñ ko joge nga jaar ci buntu keur ci dem plaat tani fatiye doom je jaar ko ñu dal li yobbu nañ ci dal ba
2: waaw
5: ya mu ci bop ko xamni bëgg nga ki rek
2: julle ko ñu def
5: def
2: ko xal señ bi ko mo ngi ziyara
3: bay cheikh abdou qadir ya bokk ñepp seen bi ne mi ngi leen di nuyu te di leen ziar
2: bi may dugg ci dekk bi leen
3: neena legi bi muy dugg ci dekk bi
2: danaka matul won wax
3: danaka sax mutul wona wax
2: way wax lo xamne li dana duggal mbek ci xolu ko ngay waxal
3: waye wax jo xamne dana duggal mbek ci xolu ko ngay waxal
2: muhammad la doon sa yene
3: te muhammad la doon sa yene
2: lolu day dolé rafetal rek
3: lolu wax ji dolé rafetal la rek
2: waye ba tay mi ngi taxaw ci tahsilul hasil liñu bëggoon amna ba nopi
3: waye lolu lepp nga taxaw ci amal lu amone ba nopi ndax liñu bëgg ci yoonu amna ba nopi
2: waxna sax ñaan na sama borom legi tabaaraku wa ta'ala mi nga xamné la ya'tubu anhu mithqalu dharratin
3: neena ñaan na borom bi muy dugg ci dëkk bi borom bi nga xamné bi dara mënu ko rëcc
2: ak bu may jox ci suba
3: ak bu muy jox ci suba ci kërëm
2: neena suñu borom tabaaraku wa ta'ala sheytaane ku bari pexel
3: neena won suñu borom tabaaraku wa ta'ala sheytaane day ku bari pexel
2: ko ngi dama ngi lay ñaan
3: waye ma ngi lay ñaan yow borom bi
2: nga aar ma mak ñi ma andal
3: nga aar ma mak ñi ma andal
2: ba yoon wi ma jox mu nek li wajhikal karim
3: mu nek ngir sa jëm ji rek yow borom bi dara bañ ci rax
2: dara bañ ci tab
3: dara bañ ci tab
2: su sotte itam ma bañ ci jox dara
3: bu sotte it nak ma bañ ci jox dara
2: donte la lolo manon nañ ko ci joxe
3: donte sax luñ ci mëna jox la ma bañ ko ci jox
2: ma bayiko benen jamm
3: ma bayiko ba benen jamm
2: lolo moy yoon wi
3: neena lolo yoon wi
2: ak ziyara si la
3: ziyara
2: si suñu wajur wi fi nek ci bir ak biti
3: ziyara si wajur wi fi nek nak ci bir ak biti
2: di ziyara mo dem kilifa go xamne tay yow la yalla fop nga nek sen kanam yalla la botal
3: ziyara mbolem kilifa go xamne yow la yalla tek ci sen kanam tay nga bot len yalla la yalla bot len
2: di ziyara it bok yak xarit yep
3: di ziyara it bok yak xarit yep
2: legi az-zairu fi qabdatil mazur
3: legi dañu nek gan mom nga ci loxoy jatti gem rek
2: nang ko terele rek inshallah dana ko doxé non
3: bu nexé yalla non rek la koy dox
2: su lolu soté
3: neena su lolu noppé it nak
2: jam bu deme ci sangam warul woné dara waye man na wax sang ba
3: nak
2: lay bëgg bëggam modi yi ñi dox
3: dal bu soté
2: yalla nako yalla nangu te ba yalla bu mu ko yemalé fi
3: waxuma
2: la sax man
6: neena waxul mom mi
7: waye mbollem jami yalla yi nga xamne seen bëgg bëgg gi aju fi
6: waye mbollem jami yalla yi nga xamne seen bëgg bëgg gi aju fi
7: te bëgg bëgg yi moy yaakar yi ak njort yi
6: te bëgg bëgg yi gënul yaakar yi ak njort yi
7: te ya fi nek Allah subhanahu wa ta'ala
6: te ya fi nekkal sunu borom fi
7: nekkal fi khalifata rasul nek fi khalifata rasulillah
6: nek fi dikuta yu sallallahu alayhi wa sallam itam
7: nek fi khalifata ash-shaykh al-khadim radiyallahu ta'ala
6: nek fi dikuta yal jawri nu sallallahu alayhi wa sallam jojule muy mam borom touba radiyallahu anhu
7: nek bi khalifata al-islam wa ash-shari'ati wa sunnah
6: nek fi dikuta li nga xamne ya fi togal l'islam ak sharia ak sunnah
7: wa khalifata al-muslimin
6: ya fi nek kit nak dikuta yal julit ñep togi sen place
7: نكات في جنة بعدما كنت خليفة لخديم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباطن
6: جنة بوي كوتا يجورينيو صلى الله عليه وسلم جواجله تكو في
7: نونو نكي خليفة له في أسرته وللمريدين
6: نونو نكي كوتا يلمان برم توبا يتم تمولي مبك مجير مبك ak ñiko yaakar
7: yalla mi soop mu def loolu ci katanam waye amuloo ñeegam
6: yalla mi nga xamne mom la soop nak ci coobare mu fabla tek ci tay te yow amuloo ñeegam
7: te ñun loolu
6: yalla mi def loolu nak kon
7: te defuko ci pexé
6: te defuko ci pexé
7: kenn duko jënd
6: kenn duko jënd
7: mom mi la fi tégal bopam
6: mom momu bur bobu nga xamne mo la fi tégal bopam
7: na roc ci loxol ñepp
6: na roc ci loxol ñepp
7: te teel la bop
6: te teel la bop
7: yalla nako yalla def
6: yalla nako yalla def
7: té lalé ko wër ak fanu gudd
6: té lalé ko wër ak fanu gudd gudd
7: Serigne Youssoufa Diop néna ma won
6: néna Serigne Youssoufa Diop ci faas néna ko won

qalbi arshida. Mbokki julit yi ci jotaay bi yépp, ñoo ngi leen di nuyu, di leen ziyaara, di am mbégte ci bokk ak yéen jotaay bi ci bërëb bu sell bii di Touba. Di jégalu bu baax itam borom xam-xam yi ak kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci jotaay bi, di fas yéene itam waxtaane thème bi nga xam ne moom la Rawdu Rayaxin, Daïratu Rawdu Rayaxin tànn ren ngir ñu war koo waxtaane ci bërëb bi muy mahabbatu ar-rasul al-karim inda al-abd al-khadim, muy thème bu am solo boo xam ne itam liñ ci bind bari na lool, léppit du xaj ci waxtaan wi ba tax na dañ koy tënk rek gàttal ko indi li ëpp solo ca biir lañu bindoon. Duñu sonn itam ci delluwaay yi ndax lépp mi ngi ci li ñu bind insha allah dana agsi ci seeni loxo bala yàgg. Ñu tàmbalee ko ci ne sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama xam ngeen ni day jaamub yàlla bu yàlla fonk te teral ko te sopp ko tànn ko ci biir jaam ñi sotti ci moom mboolem lu di xéewal yu feeñ ak yu dëbb def ko muy sangu mbindef yépp tànnal ko askan wi gën ci askan yi yónni ko ci xarnu bi gën ci xarnu yi dëkkal ko ci bërëb bi gën a barkeel ci ci bërëb yi tànnal ko sax tur yi ñi ko wër way juróom bu góor tudd Abdullahi te mënoon a tudd Abdul Uzza masalan way juróom bu jigéen tudd Aminatu te mënoon tudd neneen. Sunu borom xamal nu ni itam moom ak malaayikaam yépp ñi ngi maase di julli ci jaam boobu di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla jël turu sayyidina Muhammad lëkkale ko aku turam ci booy dugg ci lislaam ak bu ñuy nordu ak bu ñuy liqaam ak booy taaya ba ci bërëb yu baree bare bare ci alquran itam turam ak turu sayyidina Muhammad lay lëkkale. Loolu di tegtale fonkeel gu kawe ci moom. Loolu moo taxoon sayiduna Omar ibn al-Khattab wax ko bis moom sayiduna Muhammad ne ko yow de fi nga àgg sa borom rëy na ndax yonente yi yaa ci mujj a ñëw te bi mu leen di lim yow la jiital. Wa idha akhadhna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibni maryam. Teg ca ne ko yow yonente bi alayhi salatu wasalaam fi nga àgg sa borom rëy na ndax ña nekk sawara bu ñuy yuuxu dañuy wax naan yaa laytana ata'na allaha wa ata'na ar-rasula, dañ naan aka neexoon ñu topp yàlla waaye ñu topp yonente bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sunu borom yëmut ci loolu def bëgg sayyidina Muhammad muy farata ci mbooleem jullit ñëpp. Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu dafa wax ne wa salli daban ala man xubbuhu furida, mooy bëgg ko faratale ci mboolem jaam ñëpp. Te loolu bari tegtal lool mas na ci wax rek xadis bi Serigne Ahmadul Badawi tudd léegi muy lu yonente bi wax ne laa yuminu ahadukum xatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan naasi ajmain. Ay riwayat yu bare bari la mooy balaa sa ngëm mat wala dara ci ngëm sax mënugoo ko am li feeg sayidna Muhammad suppuloo ko bëgg ko ba mu gënal la sa bopp, gënal la sa njaboot say doom, gënal la say wajur, gënal la nit ñëpp. Ba muy wax ñi mos neexitu ngëm dëgg-dëgg itam melo ya la ci jiitu mooy man kaana allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Kon foofu la sun borom teg bëgg yonente bi alayhi salatu wasalaam. Yàlla defit
mbollem bindef yépp xam sayyidna muhammad bëgg ko bole ci bu amé kenn kuy ku bëggul yonente bi alayhi salatu wasalam sayyidna muhammad mané ne ci nit lay doon wala ci jinné mbollem aduna sepp bindef yépp ma sa lañ sopp ko mané ci joxum misal ba ci jama daal di lu melni jabalu uhud montagne yi ngi gis montagne mi wax uhud yonente bi mo da wax ne uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu ci jakam bu ma sa di khutba dara dend ak ben datu garab di ci tek loxom di wax ak mbolo mi xam ngeen ni bis bañ ko defare mimbar mu genne negam rombu fi datu garab bi dem ci mimbar ba taxaw fa kérok datu garab bi dafa joy ba wa jak jep deug yu xey lolou day wane ciofel ak bëggum bëgg jégué mom datu garab gogou ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla def itam sahaba yi ko yi tassé won ak mom jamono non lañ ko bëggé won xex nañu ak seeni dom ñi xex ak seeni bay ñi xex ak ñi gënon bëgg ci aduna ngir sak ngeerumul yalla ak ngir sopp rasulullah sallallahu alayhi wasallam sayyidna ali ibn abi talib biñ ko laajé seenu bëgg yoonte bi nan la démé won dafa waxane mom dé moonu gënal suñu alal yépp gënal nu suñuy doom gënal nu suñu nday gënal nu suñu bay mi ngi melni ndox mu sedd guuy ci xolub aji mar mar wu metti ciofel gogu agon na ci sahaba yi ba lepp lu roté ci sayyidna muhammad non lañ koy bëgge kenn ku ne bëgg ko fété wo yow kessé man na ci joxe misal hadith bi Urwat ibn Mas'ud di misale sahaba yi niñ mel ci yonent bi ci yawmul hudaybiya dafa wax ne fa wallahi ma tanakhama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu moy khaxtandiku sax bu ko defee du ag suuf dañ koy alawtiku ku ci njëk jot raay ko ci sa yaram wa idha amarahum ibtadaru amrah kum ci digal da ngay njëkkante ñom ñep day njëkkante kenn ku ne bëgg njëk def ndigal li wa idha tawadda kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi moy bu jappé ñappet mi dañuy xawarayante kenn ku ne bëgg ko njëk jël ngir nan ko wa idha takallama khafadu aswatahum indahu bu waxé ñom ñep dañ ne ciel dañ nan ciel deg ko te ku ci wax ak mom ndank ngay wax ak mom wama yuhidduna ilayhi an-nadara ta'dhiman lahu ken duko xol jak dañuy dam senu gis ngir wor mark yoy yep day tektal xeti beug gu nekkon ci sahaba yi ridwanullahi alayhim guñ beggon sen soppe bobu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam and ak lol lepp sayyidna muhammad dalen wax ni min asaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi benen riwaya bo xna inna qauman ya'tuna min ba'di yawaddu ahaduhum an yaftadi bi ru'yati ahlihi wa malihi moy ñi ma gëna sopp ci sama xéet wi sama ginaaw lañu dik loolu la yoonte bi da wax alayhi salatu wassalam ñoñe de kenn ci ñom buñ ne ko won sa njabot gep ak sa alal gep nga joxe ko te tek bat mustafa sallallahu alaihi wasallam mu jaral ko ko yoonte bi dara wax ci yenen hadith di wax nan wadittu anni laqitu ikhwani ak mata alqa ahbabi inni la mustaqun ila ikhwani wadittu anni law ra'aytu ikhwani ak neexon ma gisee ak sama mbokk yoyé ak sama soppe yoyé sahaba yi laj ko xana du ñun ñoy sa mbokk yoy ngay wax mu ne len yeen samay sahaba ngeen sama mbokk yoyé moy alladhina amanu wa lam yarawni ana ilayhim bil ashwaq fi ziyada moy yeen samay sahaba ngeen mbokk yoyu dañu ma gëm te teguñu ma bëtt ma ngi len nam lool bëgg tass ak ñom bëgg leena gis da na waxit ci benen hadith ne touba
liman amana bi walam yarani ñoo ñi nga xam dañ ma gëm te teguñu mu bët yàlla dana leen tawfeexal lu ñu wax tuuba. Loolu lépp nag buñ ko lañ bëtee ci dunduk Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu wa ardaahu dañuy gis ne tegtal yooyu ak junj yooyu yépp dafa dëppoo ak bëggug Serigne Touba gi ci yonente bi alayhi salatu wasalaam. Cheikh Ahmadou Bamba dañu gis muy koo xam ni waxuma la ak njabootam ak alalam gis yonente bi gënal ko ko jaral ko ko, waaye danaa wax ni yamiinu rabbiya masaarul mujtaba afdalu min mil'il biladi dahaban mahat mahabbatiya almukhtaara sayidana xubbi almaghaniya wal ahlina wal walada. Mooy qabru rasulillahi ba sallallahu alayhi wa sallam ziyaara ko mooma gënal adduna sépp, ñu dajaleel ma ko ak alal ba mu fees del. Danaa wax it ne yunsi fuaadi xubbuhu xubbal wara, bëgg ma bëgg Moustapha tax na mënatuma bëgg leneen ci àdduna. Dana wax it nam ne fadaytuhu law kaana yufda bi dami wa bi lisaani wa yadi wa qadami dami wa ahli wa awlaadi alfidaau lahu. Mooy bu doon ku ñu jot dinaa ko jote sama dereti bopp ak mboolem sama cër yépp ak sama waa kër mooy sama njaboot samay doom ak sama lépp laa ko jote. Li lay xamal ne sëriñ bi gis yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ko gënal ñooña mag waa këram ak alalam ak lépp, mooy ci biir mbindam da ngay gis ne lépp lu mas a am joxe na ko addiya, jox na ko addiya Moustapha. Dana wax ne jumlatu mali wa midaadi wal qalam hadiyatun lil Moustapha babi niam. Mooy lépp lu ma mas a am ci àdduna ba ci xalima yeeg daa yi may binde def naa ko hadiye Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. Juttu lahu alyawma bi ruuxi wal badan wa waalidi wa waladi wa waalidayya fi lalal. Mooy jox naa ko addiye sama ruuxug bopp ak sama yaram bi ak samay doom ak samay wayjur ak lépp lu ma am. Xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saati ila xulul ramsi. Mboolem liggéey bi may liggéey ci kaw suuf yi def naa ko addiye Moustapha alayhi salatu wasalaam. Laka yaa nabiyu manaasili wa mawaatini wa mawaadici laka bil alii mutaawida. Mooy samay kër ak bërëb bu ma moom ba ci réew mi ma dëkk def naa ko addiye Moustapha. Ay cëri boppam noonu la ko doon limee benn par benn, wax naan ko laka lisaani maal janaani ak zimaami yal yowma jaaltuhu abad fi yadi ahmada. Ba àgg sax ci ñaan suñu borom ne ko hëb lin nabiyi sanati wa shahri wa hëb laho sirri ridan wa jahri muhammadun wasilati wa raaxati lahu balaagati lahu fasaxati fiika dahabi fiika iyaabi. Mooy weer yi ma am ak samay atak sama li nëbboog li feeñ lépp addiye Moustapha laa ko def. Ba àggoon ci wax ne xaddi jaaltuhu turaaba naclihi, sama lexu bopp bi jekk naa ci defal ko ko aw dal moom Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. Xam ngeen ne itam bi fi sëñ Mohamor Antasali nekkee mësta yëngal dara moom Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu, waaye bi nga xamee ne sëñ Mohamor Antasali wuy jina boromam diir bu néew lañ ca teg mu ngeen ñu gis ko mu jaayanteeg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam, wax ne ubaayicu alyawma alrasul almustapha bi xidmatin, jaayanteeg moom ci jébbal boppam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Daa wax ne itam laa abtaxi gayra nabi wasila, maanaam benn wasila laa am muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam, doxaluwuma fi kenn, te it baana li kulli man lahu maaqulu anna wasilati huwa rasul. Maanaam ku am xel rek waru sikk sàkkani mooy sama wasila, mooy sama sëriñ. Loolu da ko defoon ci positif boo xam ne bu kawe la. Danaa wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su ma fi fekkuloon lenn lu bàyyikoo ci moom benn jeexit lu weesu biddiw yi ci asamaan si, mu wóor ma ne daana ca teg bët, loolu rek bu wax dana ma doy ndax sama positif ak sama bëgg ci moom dana ma àggale ci la ma bëgg. Rawatina nag bi yàlla defee alquran nekk fi, sunna si yonente bi nekk fi, yeneen i jeexit nekk fi. Nekk noonu booy gëstu mbindum Serigne Touba da nga yëg ne bëgg gu tar
moo nekkoon ci moom. léeg-léeg da ngay gis mu giñ ci yàlla ne billahi ahbabtu rasulallahi, man giñ ci yàlla ne bëgg naa rasulullahi. léeg-léeg gis mu ne billahi alladhi la ilaha illa huwa alkarimu alalimu hayati wa mamati wa harakati wa sakanati maa sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. giñ naa ci yàlla ni sama dund, sama ñàkk a dund, sama yëngutu, samay dal, lépp maa ngi ko ànd ak sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. danaa wax ne sayidina muhammad mooy bànneexub adduna. muhammadun zinatu dunya wa laddatuha salla alayhi alladhi albahrayni qad maraja. danaa wax ne ghanimtu xubba almustafa wa aktafi bidaaka falmuta kafaafan yaktafi. maanaam bëgg naa mustafa te loolu day na ma sëkk, ndax yàlla ku mu jox lu doy da nga war a doy loolu lam la jox, te man li ma jox day na sëkk. danaa wax it ne nabiyuna almustafa xayrul wara garadi fi kulli cheyin wa ma yaabaahu aabaahu. moom rek laay dakk, moom Moustapha moom laay dakk. foo loo ma gis may dox wala ma di ko wër wala ma di ko bëgg, Moustapha laa cay dakk, mooy sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. danaa wax sax ne maalii si wal muntaqa, maanaam aw ma ku may muntaqa Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. danaa wax itam ni tudd Moustapha sallallahu alayhi wa sallam, tudd turam bi mooy sama wéttalu àdduna, di sama mbégte. Mouhamadun dhikruhu unsi wa mafrahati wa nuru qalbi wa a'da'i wa rahati taha sururi sarmadan wa junnati anil mamati wal adha wa jannati, mooy sama aljana. dara wax sax ne loolu bu ko kenn woyfal mën a tudd ci sa lamiñ turu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, moo xam da ngay julli ci moom wala nga koy tagg, loolu xiiwalug suñ borom la. dhikru nabi

dafa amone sax lum tudde daari kamil lo xamni da ko taxawalon dekk murid yu bari ba fi ne ni amna fa moy mbolo mo xam dañuy mokal alquran becc gi yep ñuy yendo di jang alquran diko di wacc kamil ay yoon diko xol bu gudde ñu bañ ko xol moy diko tari lolou da ko amone mu yoral len seen lepp boole ci itam lolou amone nako ba legi ci mi ngi am ci beurep yu magi muy njereem ak touba ak fenen ak fenen hadith yonente bi non la ko beggewon dara wax ne ahadithan nabi anta khalili wa habibi wa juttali bi shadadi moy yow la sopp yow hadith mustafa ndax yow yaay wax gi nga xamne yow mustafa yow mo la ko don wax te dara wax sa ne liman akhjal al yatun yaqut ma kana yalfidu ma le mustafa da wax lolou jenn wax me dut ni mom dara wax ni itam wax joji itam lu mustafa wax sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammad lum wax duma ko jindek lenen kalamuhu la abtaghi bihi badal dara ñaan yalla itam ne ko man sama yitte moy taqok hadith yunus bi alayhi wasallam nawaitu wal a'malu bin niyyati talazum al haditha dara wax ni moy sama wetal ci la sama safara ne sama xam xam yeppit gennut hadith mustafa hadith khairil khalqi li ulum lak wi yunus bi alayhi wasallam dan wax muy al lugha al arabiyya non la ko suñu tuba beggon lim bind lepp xam ngeen ci lugha al arabiyya la ko bind tayitam ba ci ay deukam ay tolam ay jumtukay yep lu ci ne bu lay wutal turu arabiyya la ko jox dara wax itam ne li tax mu bëgg lak wi moy bëgg gi mo bëgg mustafa moko waral hubbi lahu qada lisan al arabi li wali bihi yazid qurbi dara ak sax ci wax ne ma ngi jéggulu yalla bu sama xol jengé jëm ci wénen lak wu may lugha al arabiyya tubtu min al mayl ila ghayr al lisan al arabi wa dhafirtu bil hisan dara wax ne lugha al arabiyya al janna la ci man al arabiyya ghadat li junna an al ida wa jannatan lil janna xam ngeen dafa amone lu yum jaayante won yo xamni yep yu dagan la way da ko jaayante bayiko ngir yalla lolé bokk na ca jang wénen lak wu bokut ak al lugha al arabiyya dafa xam dama ko jaayante bi'tu siwa lisani fil lughati bil arabiy al muzahzih al bughadi dara fane sama lamine ci bob mu mën tax wéne lak lisani yahtama an al lughati la siyama al sinatu al bughadi budé français ak wolof yi ci dess ni bo gisé lim bind ben baat lañ gis mu dugal ko waxan du lughal arabiyya ci bir mindam muy baatu sante yalla mo nula def nako ci lak yeppit waxna sun borom ne ko rabbas sama wal ardi rabbal arsi laka saraftu jerejef wo merci moy lak yep yi nga xamne batu sante bi non la ko don waré xéetu yoonte bi alayhi salam non la ko seigne touba bëggewon seigne touba mané né bala ma ak ci xéetu yoonte ma ñëkke sahaba yi ak njabotu yoonte bi adul bayti non leen seigne touba bëggon seigne touba ku ma sa ñew ci mom ñu né ko sharif la du lijeenti sax saraf wërna wala wërut fo ñewé dal la téral boy dem dana la jox yobbal bu doy ab yobbal sahaba itam non len beugé dara wax ni widadi li rabbi wal muqaffa bi alihi ka ashabihi wal kullu ahda wa ambaw ahibati yadarin sahbun nafa bihim ilahi li ghairi kullu man laysa yabraw moy ñom ñoy samay soppi ñom sahaba yi ak mbollem ñi bokk yoonte bi alayhi salam ak ñi ko gem tata sek mom jamono jox na len addiyo jo xamit ci mom lañ ko ñëk gisé ndax señ bi li yonent bi wax sallallahu alaihi wasallam wax ne jam bu ne nit ku ne am nga ñaari keur gu nek aljana ak keur gu nek sawara so re jëf lu bax ya nga gëna tabaxal tabax sa keur aljana melni kuy mabbu sa keur aljana moy da ngay gëna sori sa keur sawara bok bo re def lu bon ya nga gëna degeural sa keur sawara di gëna mabbu sa keur aljana señ tawal bam ko degge ci waxin rek dafa ñaan sun borom ne ko sama non yi ma tassel lañ am ci keur lañ amone ci keur ci aljana la bëgg nga may mako suqli manazila idaya fil jinan yalla xamal ko ne ko itam mayna la kon keur yoyu moy non yi nga tassewon ñu lay sonal te duñ ay julit lañ amon ci keur ci aljana mayna la ko bañ ko maye mu ne defna ko hadiya sahaba yi a'taytu sahbahu manazila al ida fil jannati allati ihtamat amman ada li jada rabbi bil manazil lada tagharrubi mutayyiban lil khalada inni ja'altuha hadaya lis sahab moy ñom defna ko adde ñom radiya anhum man hamani an sahab gam muy wer wi nga xamne ci la yoonte bi alayhi salam feñ non la ko fonke won mom dara wax ne faq rabi'ul awwal ash-shuhura wer yep gam mo ci gëna fete kaw mo ci ëpp daraaje mo leen gën dara wax ne shahru rasulillahi bahjatu ash-shuhur
wa ramadan shahru itqin wa tuhur ramadan weru baxna wu am solo shahru itqin wa tuhur waye shahru rasulillah bahjatu shuhur moy taru weri ku ko tel tambale magalay tam mom gam ba fi seigne mamour and sali djuge ci dewen sa moy assassin di 1301 1882 ci la tambale gam moy lim wax ne ahyaytu mawlidan nabi min assassin bobé la tambali at muné bu wéru gam wone dara ci bind qasida go xamné da koy def ci gam gi yi ci tag yaronte bi alayhi assalam ak di yulé ci mom moy li wax ni malaktu mawlidan nabi min asasi kitabati bobé la tambali di bind ci yaronte bi alayhi assalam bu gam ma sa ñew ku ko ñëk wax né ko wéru feñ nga feñ na dana la neexal bu reuy bo xamné taxon na murid yépp di ñëkënte bu ko ci xamné wéru feñ nga dem wax ko señ agon na ci itam wéru gam diru wéru gam wépp desu ko ci wax soxla sumdul faj loko ci wax mu fajal lako taxna amna ño xamne seen soxla yeb dañ ko da dagale ba gam ñew ñu wax ko señ mu fajal len dara waxit bu gam ñewé ne man gam bu ñewé mu wër wi yonte bi feñon buma wërade wërade gi day wër dama wër perek tayel itam dutuma ko defati moy lim wax ne ya khayra shahrin ja bi khayri mursali adhabta qat'an maradi wa kasali anni mahawta kasali wa wajli wa hayrati da ismatin min khajal moy tayel ak febar ak werdi yoy yep bu wer gam ñewé da koy dakk fi ci man diru wer bi tam mbekté la nekkal dara wax ne sa'adati azharaha rabi'u al-awwal alladhi huwa ar-rabi'u ma rabi'u al-umr moy wer gam wajjaha li mawlidu khayri mursali halawatan tukhjilu ta'mal asali manam banex bima am ci weru gam mo raw neexitu liñ lem te lem moy liñ gëna mëna misal lu neex ci kaw suuf rek ci liñ mëna wax wer weppit la da magal da wax ne da'ani ila ihya'i dha ash-shahri kawnuhu li khayri al-wara dharfan hawa kull su'dadi moy wer wepp la da magal bu ma sa ñewit bay dem mom gam dana ko taggo ay khasira yo xamni yu yemu lay don dama ci wax ben rek wax ci yenn bayit ndax du ci xaj moy dañuy gis moy fi wax ne abar rabi'u siwal idbari bin ni'am moy wer bi gam beugul lumay dem abar rabi'u siwa tawdi'i murtahilan bima lahu min busharatin wa min karam abar rabi'u rabi'ul mustafa wa zari siwa rawahi wa ghayra sayri lam yarumi man beugul lumay dem mom wer bi fa qultu hina aba ghayra al masir lahu sir ya rabi'u wa ma fi minka min sa'ami man yuqtuma ci yow doyeluma ci yow waye ginaaw mu na ñaka dem man nga dem waye sir rasidan bi fuadi boy dem da nga yobale sama xol ya rabi'u ila man kunta dharfan lahu waqra lahu kalimi ma nga yobante baat yi nga wax ko ko moy waqul lahu ya rabi'al khair inna lahu huna khadiman bima yurdihi dha khidami xamul ko nek amna fi ko koy liggeel ko xamni lim beug rek ci la nek lahu khadimun yusalli bis salami huna alayhi bil ali wal ashabi bil qadami di julli ci mom ak seul ma rek ci la ne waxal mako lolou khasida gog lako danale ak salawat yu bare bok na ci lam wax ni alayhi khayru salatin bis salami bila haddin wala ghayatin mamzujatan bidami manam ma ngi ñaan yalla mu jël sama dereti bop jaxase ko ak salatu ak salamu sotti ko ci mustafa sallallahu alayhi wasallam daoud yam ci wéru gam rek waye wéru ar-rabi'ul akhir moy wéru rak ci gam la wax rak ci gam non la ko don fank mom da ko tudde won shahru rada'atil mahbubi da ko da tatagal di wax ne rahabtu hubban bi rabi'il akhir al-murdi'il mahbubi dhil mafakhir ya khayra shahrin مرضع بالطاهر لطاهر القلب جميل الظاهر عدت لنا ببشر باق فاطر قاد لنا مخجر كل ماطر درهن رضاعة المختار ذي المفاخر بها تزين ربيع الآخر بك بدت بركة الألبان يا مرضعا من بالمناجان مانم دي واخني وير وير وي تي توب نون لاكو فانكون ويس وون ساخ ñaar wer yoy manani at mepp la da magal guddig altine xam ngeen ne moy bis bi yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam feñe jamono guddiga da ko da magal li ci firnde moy rakam cheikh ibrahim fati moy cheikh muy borom dalul muqti da ko digalon guddig altine gune nañ dajje magal guddige moy jang alquran ak qasida fanane magal guddig yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ba fim ne ni ma wax barki bik ci dalul muqti ñang koy def muy guddigo dañ ko def ba legni dañu wut sax beureup bo xam nañ ko tudde al mawlid am bi diko tudde mawlud
waye moy mawlid non la fonk won mom seigne touba itam xéetu yonnate bi alayhi salatu wassalam man nañ ne ay qasidam do ci jël ñaar wala ñet te gisoo fu mu ñaanal xéet wi xut ummatan mustafa amma yajurru lahum siwa al ibadat hafidhu sun ummat khayri mursali shafa'at al mukhtari wajjih dha zaman li jumlati al ummati wahib wahib wahib al amal awsil li ummati nabiyyi ahmad musalliyan alayhi fi man humida nasran azizan yashmalu al kibara ma'a shighari rutlahum mambara lepp lu nit lu xet wi aaje wo ñaanal na len ko ba ag ci wax sun borom ne ko laysa li ummati nabiy siwaka mana amuñu kuma yow sunu borom tabaraka taala na nga len taxaw amna fo xamne sax ñepp xamnañ ko moy dafa taxaw di melni avocat wu xetu yaronte bi alayhi salatu wasalam di wax sunu borom ne ko wa najjihim wa afihim wal tuf bihim wa la tu'akhidhum bi kusri dhanbihim fa innahum wa in asawka ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad wa innahum abdanuhum la taqdiru ala balaika moy nat yi nga len tek xajut ci ñom na nga len musal te jox len wër gi yaram ak xewal qulubuhum laysat tamilu abada ila siwaka ha huna thumma ghada lakinama talassusul jawarih afdahum li aqbahil qaba'ih fala tu'akhidhuhum bima la yanqusuk wa lahum habi alladhi la yanfa'uk lol non la nekon ba ag ci wax sun borom neko aw da'atukal ummata moy denk na la xetu yonte bi muy denkant yow ci lolé dañuy gis mu am ño xam da len di jaglen ak ñaan moy ñi nga xam dañuy yëngutu ci xam xam ak di sam ak di jang ak jangale ñoo sax gis nañ mu len di ñaanal nak xam xam moy li sam diine ji dara ñaan wax ne wansur dawil ilmi ala ta'lim ya khayra hadin nafi'in alim ñi nga xam ne am nañu xam xam suñu borom ma ngi lay ñaan nga def len tawfiq yi man ko jangale wansur wa yassir al ilm liman aradu ta'alluman ñi bëgg jang na nga len tawfiqal ñu mëna am japp ndaluk jang wansur qulub al wasrif wasrif qulub al ulama wa al talaba lima yassir al huda ñi jang ak ñay jangale ñepp nak na nga len tek ci yoonu ñub ba ci ñi nga xamne ño ñak ci bir xet wi ak ñi nga xamne ay jirim lañ ak ñi nga xamne dañu ñak ay boromi kër ñepp daan len fatlikou di ñaan suñu borom ne ko ñom metit yañu nekké ma nga lay ñaan nga def mu mbek ci seen xol bañ faté metit yoy wal tubashir bil yatama dawaman ansihim bi abahum kull hin wa an akuna al bisra lil yatama wal fuqara id dahr wal ayama ba ci touba gi nga xamne fi la ñëk gis yoonte bi non la ko bëgge won waxtu ne muy ñaan delu sufi ilahi ila touba yaqudni wa salliman yassir rujui li touba wax na ci lu bare bare bare ndax bërepp bi nga xamne ci la ñëk gisé mustafa xam nga lool day jexital lu bare bare ci mom nek non ngir yitam kep kum andal ci ngir yitam ngir yeb bo gesto dundu koke da ngay gis ne koke ku bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam la ci tawhid nga xamne mënuñ ci wax ay ngir waye moy ahlu sunna rek xam ngeen ne moy mazhab wala ngir mi nga xamne mom lañu askan ci kiñu wax abul hasan al ash'ari شيخ العاص الاشعري ابو الحسن الاشعري الامام حافظ الحافظ ابن عساكر دا فا وخ تي تيرم بيم تودي تبيين كذب المفتري وخ ني دا فا غيس مصطفى صلى الله عليه وسلم تي گنت يونت بي نيكو لي ني نيت لي تي مان تي توحيد نانغا كو جيل جانغالي كو ديفاندر كو با نييب خام كو نيكو ايتام يالا دا لا تيب كاتان اك خام خام بوكو ديفه غير مو بل نانغا خامني مصطفى موكو سوس xam la bëgg wax rek ne cheikhoun bamb ko xam xam ne ñoo ñe lay andal bu dé ci fiqh imam malik mom la wax murid ngeen nekk ci imam malik xam nga ne ci jamono imam malik ñaari ngir mom moy mazhabu ahli ar-ra'y ak mazhabu ahli al-hadith mazhabu ahli al-hadith ca madina al-munawwara mazhabu ahli ar-ra'y ca al-iraq lu nekk iraq ak lu nekk madina al-munawwara ko xam lañ ci wax xam ne bo leen dina medina jere jere rawati na bi ñu wax hadith be ñu wax rayit donte ñaan ñep hadith lañ nek non imam malik mo don serñu imam shafi'i imam shafi'i di serñu imam ahmad ibn hanbal imam malik bo gis aduna da ngay gis ne ku bëgg yoonte bi la wax na ne musuma tudd guddi te gentuma gis rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam malik bir medina da wu fit war ngir war ma jëmmi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidna abdullah ibn mubarak netlina ne
mi ngi ci kitabu shifa wax ne fekk naa jataay boo xam ne imam malik day wax ab hadis jiit di ko fett ba fett ko fukki fett fett ak juróom benn ak juróom benn kanam gi mi ngi ñëkkal kanam gi léeg-léeg nga xam ne kii mi ngi ci metti waaye dugul hadis bi ngir fonk ak warma jum jox hadisu mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Nekk noonu loolu mënes na ci wax lu bare bare. Imam malik ki ñoo abu ayuba sikhtiyaani bi ñu ko laajee moom yow ñi ngay jëlee hadis maanaam abu ayuba sikhtiyaani loo xam ci moom mu ne leen ñi ma jëlee hadis ñëpp abu ayuba sikhtiyaani moo ci gën. Li ko waral mooy dama ànd ak moom di xaj xaj Makka ma gis fuñ tuddee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy jooy di jooy di jooy ba ñëpp yërëm ko ba ma gisee ci moom loolu ci laa tàmbali di bind hadis am moo gën ci gaañu. Maanaam foofu la tegoon yonte bi nga xam ne loolu itam bokk na ci li ko booree suñ tubaab donte suñ tubaab mësta parparloo ci ngir wala ci xalaat dara wax ne aimmati fil fiqhi malikul ali walshafii walxanafi walxambali ñëpp samay imaam lañu jàpp na ñëpp warmaan leen waaye fiyete jël ci lenn nag mënta ñàkk faw ci benn déggin da ngay mën a dox moo tax mu wax murid ne leen alaykum bil malikia fa innaha mutaharatu munawara bu dee ci tasawuf moom mën nañu wax ne rasulullahi moo doon roy waam ci tasawuf cheikh baaba wul cheikh sidia gis nga da ko wax ne ko antal murabbi bi ma rabba al aminu bihi xarfan bi xarfin fa ma fil jiili sarwaag cheikh ibrahima diour masaari da ko wax ne yaa man yu rabbi bi ma rabba al rasulu bihi fadatka nafsi wa awladi wa abaay mooy na yonente ba doon tërbiya noonu la moo suñ tubaa doon tërbiya benn tërbiya bi la nga xam ne dara wutiwut xarfan bi xarfe murid yi ko topp mi ngi leen tuddee muriduna muriduna mooy ña yàlla wax yonente bi ne le ne ko tënkal sa bopp ci seen biir wasbir nafsaka maa alladina yadcuuna rabbahum bilgadaati wal asii yuriduuna wajhahu mooy yuriduuna mooy muriduna am na feneen fu mu ko wax ne ko wala tatrudi alladina yadcuuna rabbahum bilgadaati wal asii yuriduuna wajhahu mooy muriduuna wajhahu booy tur la jël nga xam ne biir ay talibam doo gis dara luy jeexital aw turam doote loolu nag sikk neku ci ba tey bu dee ci jàngum alxuraan sax ba ci njàngum alxuraan dangay gis moom qiraatu naafic doon jàngale ci ñaar riwaay yi ci ne muy wars ak qaanun qiraatu naafic naafic moo doon jiite ca jàkkay madina jiite na fa juróom benn fukki at boole ci itam qiraatu naafic seyid borom xam-xam yi imaamu malik dafa wax ne qiraatu ahlil madinati sunna sunna la ñu ne ko qiraatu naafic mu ne waaw imaam ahmad ibnu xambal doom ji abdullahi wax na ne dama laaj imam ahmad ibnu xambal ne ko kan ci xeet jàngin yi moo la gënal mu ne ko qiraatu ahlil madina moom ci gënal wax na ne aglabu qiraati nabiyi kaanat naafia loolu borom xam xam yàgg nañ ko wax mooy yonente bi njàngin yépp la daa jànge waaye lim ëpp lu mu daa jànge mooy naafia te naafia dëkk madina di fa jiite ca jàkka ji loolu du ma ne moo tax suñ tubaa tànn ko ci biir njàngin yi waaye xëy na danga gis ne itam lépp lu mu tànn rek bëgg rasulullahi ma nga ca biir donte ñi ci des ñëpp da bëgg mustapha alayhi salatu wasalaam ak njabootam itam dara génn ci mustapha moom ci njël benam kum am ci ak njabootu boppam muhammad lay tudde bi mu génn jógee ci géej gi la tàmbalee abdu yi abdu yooyu sax am na gëstukat yu jàpp ne ñëpp kenn génn ci yonente bi alayhi salatu wasalaam moo tax ci njabootam nga ciy fekk muhammad al yadali ak muhammad al mustapha ak muhammad al fadil ak muhammad al amin muhammad al jamil muhammad al bashir muhammad al muxtaar mu ndaw ak mu mag ahmad mu mag ak mu ndaw muhammad al murtada mi nga xam ne moo ci mujj a feeñ li gën a yéemu ci moom it cheikh mahamad murtada mooy bi mu ñëwee moom wax nañ ne sëñ bi muhammad kese la ko tudde woon sëñ daamal abdourahman lañu wax ne moo ci yokk murtada ji li gën a yéemu ci cheikh mahamad murtada mooy bi mu ganee àdduna loxo bi dañ cee bind muhammad ju leer nañ yoo xam ne ñu bari gis nañ ko yàlla defal na ma ne taw feex man teg naa ci bët loolu dara gën koo yem nekk noonu njaboot gu jigéen gi moom Cheikh Amadou Bamba itam ñëpp dañuy dellu ci yonte bi alayhi salatu wasalaam ndax am na ñetti Fatima ak ñetti Aïcha ak ñaari Khadija ak ñaari Maymouna ak ñaari Amina ak benn Oumou Kalsoum ba ci ñi ko toppoon muy mag ñi nga xam ne ñoo jëbbaloon ci moom di ay talibam ku ci ne nga xam ne moo leen daa tànnalu turu doom ñooñu boo seetee seen i taaw ak seen njaboot ña ci ëpp Mouhamad lañ tudd àggoon sax ba ñim tuddee boppam am na ku ñuy wax sëñ Malick Bassin Sy ci mag ñi àndoon ak moom ci la bokk bi mu amee koo xam ni da koo bëgg a tuddee sëñ tubaab sëñ tubaab ci moom moo ko tuddee ko boppam waaye da koo jox turu Habibul Rasul muy sëñ Habibul Rasul Sy
nga xam ne dañu def sax ay bayit moom di wax ne alhamdulillahi ma dellu tudd bur yàlla ngir Cheikh Bamba moo ma tudd tudde ma boppam muy Habibul Mustapha salla alayhi rabbuhu ka mustapha. Maanaam foofu dañuy gis loolu lépp ak bëggam yonente bi alaihi salaam day fenc loolu lépp. Sëñ Touba itam li gën a yéem ci moom mooy daroon tagg yonente bi di ko liggéeyal lu mu am jox ko lépp mu def ko addiye Mustapha salla alayhi salaam di bégal waa këram yéen mboolem ku bëgg yonente bi alaihi salaam mu yéen la jàmm ba pare nag di ca teg di ko sant boole ci xadimuka raadin anka faqbal shukurahu yajiuka minni kulla waqtin wa saatin ridaun wa shukrun raafaqa alxubba fi lxayi. Maanaam waxtu ne maa ngi lay yóbbante ak cant goo xam ne maa ngi sakku nga nongul ma ko yow Mustapha salallahu alayhi wa sallam. Daraa sant sax yàlla itam ne ndax daraa wax ne Mouhamad Seydina Mouhamad mooy xéewal gi gën a rëy ci àdduna moo tax da ci daa sant yàlla daraa wax ne alhamdulillahi bilantihaay ala bni abdillahi dil bahaay wax na ko lu bare bare bare inni ala ahmada rabbi ahmadu fadlan wa xayrul qawli inni ahmadu. Ci njëlbeenam loolu sax day gudd waaye mooy li mu wax rek tudd gim tudd Mouhamad salallahu alayhi wa sallam tudd gim tudd ahmadu da ci laa sant yàlla bu baax di wax ne loolu dara fetu kaw nga mën wax ne man ahmadu laa tudd. Nekk noonu itam woo na àdduna sépp ci ne leen kaay leen bëgg Mustapha sama sopp bi dana wax ne laakin unaadi kullal biladi ila imaadi ya ahla barri ya ahla bahari bahri ujuli barri bahri shaqaay kunu muhibina liman gufulu an nahjihi yura bihi al uful. Yéen àdduna sépp kaay leen ngeen bëgg Mustapha salallahu alayhi wa sallam ndax ku ko bëggul da ngay suux naax saay muhammadun nahjul huda fa miilu bihi ila al ilahi la tamilu duumu ala xubbi al ilahi wa xubbi man bacda al qadaai ila al jinaani yusaariu. Dawr yam ci woo leen ñu bëgg ko waaye da leen daa wax xéewal yi nekk ci bëgg yonente bi alayhi salaam dana wax ne xubbu rasulillahi yuksibu huda xaaliqihi muhibbahu ku ko bëgg bëgg gi dalay jural ak njub faw nga jub fa man ahabbahu ataahu rachadu faw nga jub rajaau man yahwa nabii nabiya yuujadu muxaqaqan inda karimin yuujidu mooy ku bëgg Mustapha loo yaakaar du tas kon kaay leen bëgg ko muhibbuhu fi raaxatin wa nicma mubriduhu fi fitnatin wa niqma ku ko bëgg ci ab nooflaay ngay ne ci xéewal ngay ne moo tax kaaw leen gaaw leen ngeen bëggi ko man sarrahu an laa yulaaqiya tarxatan fa bi xubbihi yakfil balaaya raafiu mooy ku ko bëgg doo am benn jafe-jafe àdduna waxuma nag alaxira da nga dugg àjjana say daraja dana yëkkati ko waxaat ne yeneen biir yoo xam ne man ci taaye jaar muy gën a gudd dana wax sax ne fa man wa man ahabbahu fa laa yufannadu mooy lu mu wax wér na ku ko bëgg bu ko kenn waxu dëgg dana ñaan ñaan boo xam da ko daa jagleel ñi bëgg Mustapha dana wax ne najji jamia man ahabbul Mustapha bi jaahihi wa xut lahum ma yustapha ñi bëgg Mustapha na nga leen musal ñoom ñëpp te jox leen lañ bëgg lépp. Nekk noonu ñi nga xam ne bëgguñu Mustapha moom dana jàpp ne ku bëggul yonente bi alayhi salaam benn da ngaa dof mbaa nga feebar mbaa nga réer dana wax ne muhammadunul muxtaaru maa baana misluhu wa laysa yabinu dahra man raddahu junna wa man yaqlihi junna marida qalbun laa yamilu li nabi wax ne ci ba tey wax ne képp ku ko bëggul benn sa xel ci moom moo neexul maa ngi jégul ci baatum dof boobu waaye mooy ku xelam neexul dana wax itam loolu wax na ci lu bare bari wax ne sax ne wa man lam yuxibbal mujtama maata matruuxa fa man lam yahwahu maata maqruuxa mooy ay góoma ko rey ak jafe-jafeñ ku xam ne bëggul Mustapha bu faatoo ay góoma ko rey ak jafe-jafeñ ba àgg ci bis bi ko yàlla teqalee ak ñi nga xam ne bëgguñu yonente bi da ci doon sant yàlla di wax ne alhamdulillahi ala firaqi man lam yuxibbu saaxibal buraqi loolu ñu jeexale ko ci li ñu mujje mooy xam nga ne Serigne Touba dundam gépp ci yonente bi la ko jeexal li ñu wax ne lu tuuti la ci bëggim bëgg yonente bi alayhi salaam jafe-jafe yi mu am ci àdduna yëpp yonente bi moo ko teg alayhi salaam ak bëgg ko liggéeyal ak bëgg a sàmm diineem ji loolu itam bi nga xamee ne ñëw dem na fële ca gànnaar muy Mauritanie atam ma fa mujj muy Daxassin 1907 ca Mauritanie ca lañ ko gis muy wax naan qaada liyal baqi sawab sabirin mooy la ma doon muñ lépp yoor ba tey yàlla jox na ma ko suuqiya fihi ribxu wa salaaxu mooy sama li ma doon jaayanteeg yàlla jar na te am na bénéfice itam
rabiha dhu tijaratin qad tajara bi hubbi shafi'in manam ci nga yegne kon lam don sakku amna ko fofé té ku ne xamné lam don sakku bu len fatani bam jëkke gis ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lam don sakku moy jégué ko xamné kenn mos ci ag ci gisit gis gu ñëk ga ci aïssasin lolé dong nak moma la sét xorom señ touba motax fofé ci dëkk sasin ci at moma lañ ko gis ci mouritani muy sante yalla diko wax nako sami'ta da'wati walistajabta wali taqudu ma li yantajabta qad qutta li ma rumtu ama aisasin kama uhibbu rabbi ama daksasin dama rasulullah nusba aini wax ko ne ko wahabta li fathan mubina manam defal nga ma fathul mubin moy waxtu ne ma ngi jamlok mustafa sallallahu alaihi wasallam digeunte bi daana ko fi gis ci ay nelaw ak luddut ay nelaw waye dawut sax waye bam deme fofé ci ama daksasin ci lima japp ci la ko yalla defale dawamu mushahadati rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo tax señ bi dañu sante yalla di wax ni lolu teranga la jo xamni dara fete wu ko akramtani ikraman la ya'jizu an mumkinin ma wa'ida ya'jizu nax li gëna kawé ci nit ki jëf la dem ak yalla moy mu bok ci muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu taqaw yunus ta'ala sallallahu alaihi wasallam te lolu lako yalla defal da nga da gis muy wax ne warafaqani khairul baraya khairul bariyati ahmadu man waxtu ne ma ngi and ak mom dana ilayya dunuwan qad usarru bihi jegenama jege go xamni degna ci mbeg mu kawé zillu abil qasim khayru rusuli dhallala kulli manam karam dama mur ba mur sama lepp yemut ci jege ko rek mom yonente bi way dox ne wa wafaqani khayrul baraya muhammad leppum dañ ca depo ag ci yonente bi ci mom beugal ko bom mu da wax ne yonente bi beug na ma yemut ci beug ma rek way lepp luma beug rek da koy neex mu bekte itam muhammadun yuhibbuna wa qama bima yasurruna loli waxna ci lu bare bare waxne idha jalabtu aw dafa'tu bin nabi qada wa dhabba thumma qala atnibi moy lepp luma beug rek da koy jël indil ma newana guweyal tebul taxaw beug gogu señ bi yalla defal ko itam mu am tawfiq ci yaronte bi alayhi salatu wassalam jege ko nonu don jaram ndax dara wax dama mujj dekkale ko muhammadun khayru imamin jari wa faydahu ila fuadi jari taqo gu mel non xam ngeen ne bu amé lu bare bare dana ci xaw fofu lay danal inshallah mang jeguru ci waxtu wi bok na lay ñëk xaw mo yent bi señ bi da wax ne lim ko ñëk defal yu bare bare xaw na ci yo xamni yenn yi kenn ñu ci wax ben baat señ bi sax waxu ci amna ci yo xam nak señ bi misal nako moy wax na lay yonent bi maddaliyal muhtaru safi ya busa moy mbikte mu sel mu dara raxut mu dara xajamul mom la ma indil mom mo tax sama dig ak mom ginaaw bi daan wax ne amnay naan yu bare bare yo xamne señ bi day wax ne jox nañ ma ci manan ci moy sharibtu min miyah nurillah ak ababtu min fuyud ma'il ghaib hubbun nabiyil muntaqa li halaba haliba kun ma xeti naan yu yeb bu ci ne yalla jox nako ba nim waxe nak ne nabiyuna ahmad saqa raghabi li wa kaffa 'atashi wa saghabi ginaaw ba la ci top moy wunni tar ba nga xamne mo neub won nga xamne kenn mënu ca gis limi wax ne wajahani jamal khairi mursali ginaaw ba la ci top moy geureum ko ngeureum lo xamne lu mat sekk la lo xamne mer toputu ci moy radiya anni an nabiyul ajwad ginaaw ba la ci top nak moy li señ bi wax ne walajtu fi jaybi rasulillah moy neena sarax ci biram mustafa alayhi salatu wassalam muy marhala bo xamne bukut ak waslu ak wisal bi mutasaw fay wax ndax señ bu ko da misal batu ittisal lay jefandiko ala alladhi bayni wa baynahu tasal bil infisal ila ilahi allahi qad wasaltu wa an rasulillahi man fasaltu fofé nak la ay wax yam yalla yalla defal tawfiq tass ñu ci barkem ginaaw li señ touba wax ne man ma ngi dun ko xamni mo gëna neex lem akramanil baqi bi ahla asal wa umri ila al jinan eid bis bu nat ci fet la ne motax itam mudi ci sante yalla li dess ci dundam lepp mu def ko mudi sante yalla sante yalla gi lenn da ko jëf diko wax itam bolé jëf ji moy bisu magal touba bis bo xamni lenn rek motax ñu taxawal ko muy xew wi muy sante ci yalla subhanahu wa ta'ala wax ne kep ko xamni sama mbek sa mbega bu bis bi ñewé nak ma ci sante la yalla loolu mo ñu dajale fi tay nika non itam wax na lu bare bare ci ay xassir yo xamni da ci sante yalla anam guneet sante na ci yalla yalla yalla fayal nuko te tass ñu ci barkem wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله ما سنت يا الله جل خير الخلق رب جل. الحمد لله ما سنت يا الله جل خير الخلق رب جل. وبعد ما انت لف الميمون مجنا سخيرا ويا مغلمون موي بنت سيخنا القديم تيات ما موتخ با مبولم ما نجوخ كو ورما مبولم بوتي تاو ياك يوي تيات يا دون تي مبوت يا نيك تاي بان بير يا نده تاي با مودي والو كرني جايام ñom nit sunna lañ yosel xam xam ko sel aw doxeen ko yaatum lefla yoonu cheikh bamba kure ak mayla wallahi aw sasam ci tol bi boyul lum wara def def na ko ko ka yesul amna ngeeram ci yalla ak yonen ba ak magam am ngeeramal cheikh bamba kuma sa tok ci jalbi dib khalifa mok moma koy and te nawlem def bolé def ak wax ak di dox ay djégo yoy rafetal lum sumbu ngén disoko deggal nga say mag yow ta yang len top tay ndigal lu ñew nga man ca ñepp sa mag yayit naw nañ la wolu nañ la doylo sa xel ndax bala ñoo jëf wala ni la deno beggona sumbu sangam yow lo ca xam nga dal ni nangam nangam te lo ca wax duñu ko sikki sak duñu ca xila sa xalat la shak ca jamono ay cheikh mustafa basalihu luñu fi jef ya nga ca bir di yuslihu cheikh mustafa mayawalul khalifa sopon la lol tek la ci penkam ofla cheikh faluit beug la lol doy lola xamone na it ni nga jubok bur yalla nit daana ñew fi mom de sakku ak pal muniko waxul soxna may dal lay fal fale ka yok ay gara ak daraja sangela nak pexe yu jog mu ar la ca seccer la li ma wax ko wedd la jal wa ngor ge ñom xam nañ la duñ la fexal ma del si waat ca na mo ande ak magiya ci rafetal so gagne wax ca mayya cheikh abdullah ahadiya don wayam muna sa jef fonku la lol mo am jom ba nopi ngeen depo ci walu njambar ak amu fit gemuf dogal du ngeen ñaar cheikh abdou khadir mbake ya don yettalam ci bir xolam fumu la seen moñ ne naham sayidina salih mi fi sun kanam ya na fi yag lol te wer jite di dem yor na khilafa gi di dox ngeen and fum geesu gis la sunu xol yi sedd doy nga ko doy lo na la lolou doyna doy ngeen non do ngay kon nak doyna cheikh murtala mi di sa mag di sa xarit taxawul lol di ne ji sen and rafet Cheikh Mustafa Cheikh Murtala mi di sama ak di sab kharit taxawulol l'islam ji sen anda rafet yalla na ngeen fi saxlu yagga yagg fi sun kanam basien mebeti yagg sab taxaway digante Touba ak daru rafet na lol sa jeuf yeppataru Cheikh Awa Balla Mbake am nga ngeeramam momit mulaqasa ngeeram ngeen am ndam man bac ma ngi ñaan ci kep ku murid fuñ jangé alquran wala khasaid nu mbok ñaan njabotu cheikh bamba yagg fi lol ci daraja yonen ba majaaju waat wax lay jëfëm ci yoon wi lama ci xam ñaan yalla guddal fan wi mom limu andak ay magam liggey ko teewul mu beru jëfëlul xam ngeen ko yokuna yakalena dole yesal yow soxna maymuna sanaw le yumbul gor ak jigen maga ke ndaw naw nañ la ci saw doxin murid yi gem nañ la yow sab legge ci yoon wi umpul ken wallahi tay sa cer bi dis na gan ken duni bo don gor ndedam nga gor nya
la hawla chat jit nga it jigen ñam yoon wi nga soobu do rawante ak pareya ya nga ca naari goor ya det mbayar ya sanci nga ay dara tabax ngay jendi yarunga yare nga sa bax gelandi darul wahab ndox ma ak tele mba ñewna jaka ja ag lamp yi epp leerna sos nga ci mbollem rew mi ay dawair ñuy dajalo di xasi da kay sekkar pas pas yi xol lañ yor di roy ca lamp ci ak murid sa jef yi daj na fepp sanci nga dara ca keru bawo ba yar nit ña soppi len ba seeni xol lap beggu nit ak manu gan ak teral ko ci xéeti bernde kuy demit nga jox ko fo seene gan beg nga beñep xam ko boyal sahar kanam fasa sare ko wa kirimo dayfa ba way wa ag basasatul wajhi ya ko deg defar nga gor defar jigen mag ak ndaw yow ko taqol du reey du rew saka bew jang nga jangale nga wote magal fi laylatil qadr yang koy selal wer wi nga wote gën ci mbollem wer yi gudi geyit mo faw xam mbollem gudi fotu de laylatul qadr ci rew mi xel yep dem ci soxna may fi sawmi gilem ya ak gatt ya ak ganar ya ak kafe ya ak ataya ya koy tef ya koy tef moy ay fruit xiwale jappo baynatu bagdaru yalla banjareem ñepp bokku waru daare serign mor mbeur ma feeru njur bel bool ya day wacc ba daare kamil dañuy fanane jang alquranu ñalay durus ñala di daaj ñay daanu ñala di jang ñaan di tuddu yalla ci seen kurus ñala di julli nafila noni lañuy fanane guddi gep ba ca fajar soxna si ñaanal ñep ku fa fanan ci guddi gi beber set am nga xadal haajaati say bakar set kep ko def ci guddi gi benu deram wala ñakam wala mu yene ci xolam kep ko def ci guddi gi benu deram wala ñakam wala mu yene ci xolam da nga ci am sahadatu daraini tafi walo kharaini wanaraini wallahi maymuna mayam ye appu te xel ko teew ci guddigi ngir soppu ku wedd li nga laaj ma am na firnde ci li ma wax wax la ju am ay sede man fekke nafu ben bi se njur bel te ker serign mor wa jamo ma jangal at ma philip singor deme barsak te bay batit lol ci mbiram ba jak daldi ne cias apporter lem yonel denk la ay mbiram ni ñaanal yalla sa barke bay sa doom ji bum gis dar lu koy lejeel fam jëm lu tol ni sar la nga ca jef man deg na waxtaan wa ya sheikh mor bay boba mang ca xal wa yow soxna maymunatu bint khadim ya man ca kaw ya man ca bir ya am ndam yow sa ndimal dañ na ci bir ak biti kon no ngi ni soxna si bol nu fatte mote ma xat mu wayu man fi layam waye jalo re soxna may ma ngay dem yalla nu and ak mom di dem lu yag te yalla def mbollem jabot gi ag te yalla yalla bolem mbollem barke def ko ci beleg modu mahfuz mbake ñu gudd fan mucci ci mbollem ndog yi ak ndabi ak luy gare para chatim ci barka sheikh ban ba